0: 105.7.
1: Hala, daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
2: Itong ako, kung pare mga akong ipatistingkon, natingala siya kay ang trap niya sa gabi eh, nakasig sila yung asawa. Natingala yung asawa lagi nga mo, tay, murag agresibo naman ka. Ana siya sa embana ba yung misis. Yan karon kay, siyempre, nanay edad, 63 na yun. O yung pagkagaadlaon, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high tep ng lawas. Murag, munginahang na naman po niya kay siyempre na iyang asawa, nang isog na damit niya. Yan karon natingala man siya nga, pre, rabigid ka ng gawin ba, kadlaon ba, kay pagkagaadlaon. Laon na baka nang gusto ni muna agyon pero ug mo ayo mo kang magrelax ka relax mo di ako mabur halos di naman mapalong pre
3: unsang gipatay ko sa iya
2: ganado ala sala patay pasalamat in taon si Marine mo pre
4: ang ganado capsule mapalit sa mga butika.
5: Ingon nila, ulaw sa usa ka lalaki kung wala ka nay umoy. Ako, mutuo ko. Sa laktod nga pagkasulti, wala nay pulos. Mao nga ako, bisan og baskog ko, naniguro ko oy. Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pa ba diay nako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs. Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo, naa na sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
7: Ka-cute ni Maoy!
5: Nangita ka ba og Okira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiriyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
8: Mga higala, nangita ka ba og car wash og vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
9: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
8: Free vacuum, free armor oil, og free tar block pa. Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at ba sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
0: 105.7. Enjoy!

0: 105.7.
1: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Nasuloyan na ba ni mo ang Bilongga Gold Herbal Capsule? O dungog na ba nimo? Maayong masulayan na nimo kini. Aron mabatukan ang nagalain-lain nga mga balatian. Hilabi na ang mga nagakaedaron na mga higala. Nadungog na ba nimo ang balatian sa imuhang inahan nga mayoma? Bisan si kinsang inahan mamahimong matakbo yan sa maong balatian. Ang ubang inahan abi nila og buros sila. Maong nida ko ang ilahang tiyan apan sa pagpa-pregnancy test. Agoy, negative, og ang resulta, mabalakag yun ka, kay mayuman na di ay ito. Kining luyang dilaw nga sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule, mga igala, dako ang mahimo aron pugngan nga magkamayoma ang usa ka inahan o usa ka babae, no? Maokong wala pa'y balatian, aron malikayan nga maturukan og mga bukol-bukol, hilabi na sa mga dunay kaliwat, himo ang food supplement ang Bilongga Gold Herbal Capsule nga mapalit na karon sa mga butika. Aprobado kini sa Food and Drug Administration o FDA nga hinimo kini sa laboratory kaning ato ang Bilongga Gold. Ang uterus o matris o sa kaorgano nga ang itsura murag peras nga nahimutang sa puson. Naasa tunga sa pantog o rectum, mga higala, ang matris. Uban ni ini ang puwerta, mga obaryo o agianan sa itlog aron paghimo sa sistemang reproduktibo sa mga kababaihan. Ginatawag usab gini og sabakan o balay bata, bahay bata sa Tinagalog o sinapupunan. Ang wala og tuo sa taas nga parte ni ini, nakaable ang fallopian tube aron makadawat og mga itlog. Ang ubos nga parte nakaabli usab padulong sa puwerta. Hinimo sa lawas ang matres sa nakapatong nga duha ka tissue, ang endometrium nga naa sa sud sa matres ug ang myometrium nga maoy niputos ni ini. So, ana natiman aninyo. Sa mga nagasabak nga inahan, ang endometrium nagabag-o-bag-o kini kada bulan. Sa mga fertile, nagadako o nagabaga kini tungod sa impluensya sa estrogen gikan sa obaryo. Aron sa pagpangandam sa pagdawat sa semilya sa lalaki, aron mabuntis kini o maburos. Mahiatabo usab ang binulan nga regla kung dili magamit ang tisyo. Matunaw kini og mugawa sa puwerta. Ang myometrium usab tisyo sa kaunuran nga mainat ug mudako kung buntis. Trabaho sa matris ang pag-amping sa maayong kahimtang sa fetus aron maayo ang pagburos. Ang mayoma sa matris o uterine fibroid kasagaran non-cancerous growths na o mga bukol-bukol nga muturok sa matris sa babae. Ang mga mayoma walay tsansa nga magka-uterine cancer ug panagsalang kini mamahimong cancer. Hangtod karon, wala pagyud matino kung unsa ang hinungdan sa mayoma, pero kitang mga Pinoy daghan mga tinuohan. Ang ubang mga babae walay masinati nga sintomas og matingala na lang nga nidako ang tiyan. Usahay dipindi pod kung asa na himutang. Busa mga inahan, aron mabatukan og malikayan ang mga bukol-bukol sa lain-laing parte sa atong lawas, hilabi na sa internal organs, himo ang food supplement kining Bilongga Gold Herbal Cup Soul, nga mapalit na karon sa mga butika. Ang mga properties sa luyang dilaw sama sa taas nga gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer, ang imuhang makuha ni ini, dili gyud ka magmahay kay naara na sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Pero sama sa akong gingon permi, kung maintenance lang, Yaki Herbal Capsule kay naaman po na Bilongga Gold. Pero kay kung bukol-bukol na, sakit na ang mga lutahan, o dili nakakasabot na, Bilongga Gold na naoy. Dako ang pasalamat sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil ni Fee Baklay, taga Baganga, Davao Oriental. Kay maoy nakawala sa bukol sa iyahang likod.
0: Ang kuang gyud na ako, sir, nga kuan ang Bilongga Gold ug ang Yaki Haplas. Mao gyud ako ang kuan ang Bilongga kay nawala man gyud akong bukol sa baga ug sa likod. Kaurat lang ko atong tulo ka bak. Wala gyud maintain na lang pud na ako, sir. Oy.
2: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna ka may mga pangutana, aduna ka may mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo, paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingat.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental.

0: 105.7.
1: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa o, daghana kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man good mo muto o. Nagkanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naakay rayoma o arthritis, naakay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan? Bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada o pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kaya nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung distingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo nyo. Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha. Hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
2: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Line Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
3: Ate, ano yan?
4: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
0: 105.7 Enjoy some

0: Alright, class. Unsa man ang pambansang ibong ng Pilipinas? Ito ay nagsisimula sa letrang M.
1: Sir, sir. Manok, sir.
0: Dile. Brown ang color ani.
1: Ay, kwan, sir. Manok nga giprito, sir.
0: Ay, hinampak ng bataa ka. Mas gamay-gamay pa na.
1: Ay, kay balon ako, sir.
0: Sige, unsa man?
1: Chicken kiyob, sir.
2: Basta joy, enjoy.
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Nag-amat-amat kadula ang damo pimples ni Antonet Cacipe sang Alegria President Rojas Cotabato kay nagabun siya sang Yaki Beauty Soap.
6: Ito yung yapag ito nga, no, subong beauty soap na blao na nagamit mong kusina. Tapos mo sang tamilamos, tas mot, balakag ka, lumo. Mga napatumari ko na sa do, mga 3 days to 4 days. So, muna na rin nag-effect na dayon.
5: Amoy na ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mabakal sa mga butika.
7: Kadali, kadali, ha? Kadali lang yun, ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman na kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo yun po ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, guwapa o guwapo yun ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman na ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka ina og sangkap, mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo kay ngano mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo og pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras gakaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige, mapalit mo na sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lucatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quetes Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.

Jorge Solarista. Nag-aalok ng dekalidad na solar installation. Para sa mga katanungan, bisitahin ang kanilang showroom sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental, o i-message ang kanilang Facebook account, Jorge Solarista. Liwanag na matipid, serbisyong maaasahan, Jorge Solarista.

0: 105.7.
1: Dali ni hamis og nawala ang mga bugas-bugas kon pimples ni Maymay Cedring kay naglikay siya sa init sa adlaw og nagsabon sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
2: Oh, niagay ko sa Hermosa ni hamis jud akong panit. Dami ta koy bugas-bugas. Akong gamitan og Hermosa Kojic Whitening Soap. Niangay man
1: ta. Yan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang kini yaki vitamins, yaki baby soap, yaki beauty soap, yaki herbal oil, o yaki herbal capsule, mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imuhang high blood, naatay garlic plus. Capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya, ha, mga kababayan? Kay gusto man nimo mag-focus. Pero actually, makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian. Kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timani ka na ninyo. Naay uban mo ingon, unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Maubitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naana pod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
5: Unsaan man ni uy?
6: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
5: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibot unta gani na ako kay nag-absent tamanggod siya sa klase.
6: Ah, mao ba day, Mads?
5: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads.
6: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
5: Uy, nindot lagi nila, Pads. Unsa pa yung banila nga serbisyo?
6: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
5: Di ay, Pads? Katapan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitan, Pads?
6: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
7: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching and prescription refills. For their dental services: oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
8: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
7: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimu mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
9: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Balaka, ani-ana ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado,

siguradong ahap sayog luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 o 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. 105.7 and

0: 105.7.
1: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.
2: Nag-UTI

0: Iinom mm-hmm. ko 3 times a day siguro to.
1: Mga pila po gadlo ni mo giinom to?
0: 3 litra. Dahil nawag pa. Wala na ito.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Wala naglisod sa pagpanganak si LB Yaon, taga-mabuhay General Santos City, kay kanunay ang iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil sa dihang nagsabak pa siya.
3: Nagahaplat lang ko pero yung kanang Yaki hindi matulog. Pagkakuan, dali lang mga anak ko.
1: Kumpara nimo sa unang pagpanganak nimo, sabi ka lahian?
3: Ay lahi, kaya ang katong sa panganay na ko, kaya wala pa man kay ko ka ano dito ato sa Yaki. Dugay-dugay po na kong labor at tuloy.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo ang Yaki Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o ang Coffee Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
5: Kakyut ni maoy!
6: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Ganami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you! From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered! Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more! Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price! We are located at Poblacion Caragat, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
7: 105.7. Enjoy

0: Pre, tagana ra good name, pangsa maning ako ang binuhing hayop. Nagsugod ni siya pre sa litrang ay. Kuyawa po. Litrang ay. O siya mana? Isda? Mali ka pre. Ibon pre. Sigurado yun ko anak, ibon. Hapit na pre, hapit na yun. Way klaro. Dele na kumutag na. Sige no be. Unsa man ang imuhang binuing hayop nga nagsugod sa ay? Ay sus pre, ako na lang be. Eagle. Eagle pre ba kanagong taas mo lupad ba?
1: Basta joy, enjoy.
2: Joy FM.
3: Ganahan ka?
4: Tay Diggs, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakai-date no?
5: Oh, siyempre, dan always magkita nakaporma.
4: Nya, kamusta man yung love life karon Tay Diggs?
5: Oh, dan, di nata mag-isgot na dan. Kita man yung mo dan nga, idaran ako.
4: Aw, ayaw paluya-luya. Ay, para dali maipit ba?
5: Well, kapalo ka dan, pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan, wala na sa gawa.
4: Ay, nagkabala ka Tay Diggs. Naibago ba? Kining ganado kapsul. Makapakondisyon sa lawas, ug makondisyon po na imong love life.
5: Tinood ka dan, pasistingado ko anak dan.
4: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado kapsul? Okay ba?
5: Ang nga dan, oy, murag nabaguhan yun ko dan ba? Okay kayo dan, epektibo yun ba?
4: Kana Tay Diggs ba, i-maintain yun na ang ganado kapsul para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
5: Salamat kayo dan sa ganado kapsul. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
6: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
7: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule.
8: Ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
7: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Samanay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessive Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
1: Ate, ano yan? Joy
10: FM. When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a puro cross poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day, with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
2: 105.7 Enjoy

0: out of 5.7.
1: Naayo ang allergy sa panit sa baby ni Sarah Jane Bariga, taga Canlaon City, Negros Oriental. Gisabunan lang og Yaki Baby Soap.
2: Tinuod ba ako ya kay allergy siya sa tanang sa tanang bitaw unsa ra ko isabon man abi to iyang dalunggan kanang magduga manggood nya iya pung ulo basta nang iyang panit ba kanang magpanukal-ukal bitaw basta lain nga gamito na kong sabon nya. Ang problema lagi ko kuya kay unsa ako itambal ba nya ni sulay kanang imong bitang product nga Yaki Baby Soap nya. Murugid yan siya nakaayo kuya kanang nauga na gid wala na gid ron.
1: Yan ang Yaki Baby Soap, mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
3: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
4: Baby pa po sila, hindi na pa ilang kidiyaki vitamins.
5: Masa po epektibo sila sa kidiyaki vitamins?
4: Kalaunay na maunol.
3: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Sabaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, sa Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo Sakatiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
7: Dito sa Joy, enjoy!
8: Joy FM! Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiriyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
9: Maayong adlaw sa tanan. Malipayo natong ipahibalo nga naana kita sa ikaduhang semester sa atong KMEK Scholarship Grant. Wala kita'y ginapili nga barangay o munisipyo, basta interesado, welcome kaayo mo. Kini nga programa alang sa mga out-of-school youth at tuang mga kugihan nga LGBTQ, mga barangay officials, mga barangay

0: pangfunctionaries, barangay health workers, mga empleyado sa LGU nga wala pa o wala nila na human ang ilahang kolehiyo, ang mga nakahuman sa alternative learning system o ALS nga pwede na magkolehiyo para kini sa inyuha. Kinahanglan lamang nga nakahuman og high school o grade 12 aron mahimong kwalipikado sa pag-enroll. Ang ato ang enrollment kutob lamang sa July 15, 2026. Alang sa mga interesado, palihog kontaka si Kap Magsay o mobisita sa Barangay Hall sa Barangay San Antonio Baogo, Caraga, Davao Oriental, alang sa dugang nga kasayuran o impormasyon. Talagsaon kaayo kini nga oportunidad, busa ayaw kini pasagdi, avail na. Matag Sabado og Domingo ang atong klase o blended learning ang pamaagi sa pagtudlo nga adunay face-to-face o online classes. Sa pagkakaroon, aduna kitay tulo ka kurso nga gi-offer: Bachelor of Science in Information Systems or BSIS, Bachelor of Science in Office Administration or BSOA, Bachelor of Science in Accounting Information System or BSAIS. Ato ang hinumduman kanunay ang kalisod, edad ug mga hagit sa kinabuhi dili babag aron makabot nato ang atong damgo nga makahuman sa pag-eskwela ug makabaton ug mas maayong kaugmaon. Apil na sa KMEK scholarship grant ug sugdi ang imong dalan padulong sa kalampusan. Daghang salamat.
1: 105.7 NG.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan mga higala. Ako po si Mami Joy. O ba napunta sa atong tulumanon yaman ng kalusugan ingatan? Hatod sa Yaki Laboratory mga higala. Nagahimok epektibong Yaki Liniment Oil o sa alternative medicine. Kini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule o ang Kopi Yaki. Kining mo ang mga produkto mas epektibo dapat subukan ninyo. Ang Kini Yaki Vitamins mga mami, dako kaayo ang mahimo aron makabot sa atong mga anak ang ilang pangandoy nga mo tangkad pastilan kay og babae na magguan mag Miss Universe. Bright, himsog, ligon ang bukog tungod kay kompleto sa nutrients ang Kini Yaki Vitamins. Gikan sa chlorella growth factor, taurine, lysine, B complex, vitamin C, E og A og uban pa nga mga sagol ni ini. Mao kan ang nagahatag og maayong panglawas sa mga bata, mga mami. Nasayod kita nga dili tanan bata dunay gana nga mukaon. Bisag unsa pang bitamina ang atong ipatumar kanila. Mao na ang uban mga ginikanan maglibog kung unsay angayan nga himuon tungod wala gihapon gana nga mukaon ang mga anak. Maong mas stress na intawon ang ubang mga mami. Kung ang imong anak mao ka na ang problema, ayaw kabalaka. Basta ang importante, ginahatag nimo ang eksaktong bitamina, hilabi na kining Kini Yaki Vitamins. Huna-huna ang importante nga, bisan o wala siya, gana nga mukaon, himsog siya, wala siya'y balatian. Kay kanang Kini Yaki Vitamins, mga mami, kumpleto ka na sa nutrients. Kay dunag yoy ubang mga bata nga pilian og pagkaon ang gusto instant kanang pancit canton og noodles og mga pinirito inana ang mga bata sa maong mga paborito sa mga bata nga sa tan-aw nimo walay sustansya nga makuha mamahimo man nimo kini sa gulan og mga gulay nga makapagana kanila para kadtong sabaw na yung mga bata po di mo kaon og sagbot. Oo, pero kadtong sabaw maoy ipahigop sa ilaha. Importante usab nga kanunay ginasulti sa mga bata ang mga maayong butang sa pagkaon o gulay o prutas. Kadugayan mo kaon ra na sila basta ayaw lang kaayo pagustuhi sa iyang gusto nga sa tang-aw nimo dunay dili maayo nga ikahatag kaniya. Kailangan mangud na mga bata nga istoryahon kani makapaayo ni sa imuhang mauni-mauna. Unya kaon pod ka. Nya, muhungit ka nila. Nya, ikaw mami, magkain ka. Ay, hindi, ayaw ko nyan, hindi ko paborito yan. Nako, ay, hindi, ayaw din. Oo, kailangan makita nila sa ato ang kita man, gustong gusto nato. Kita bitaw mga ginikanan, maguol man yun ta kung dili nato mahatag ang gusto sa atong mga anak. Maong unsahay, makalimot ta nga, makadaot na di ay kanila ang pagka. Kanang tanang gusto nila atong ihatag nga wala na lang nato ginasuta kung makaayo ba kini sa ilaha. Dili ka na ang pagpangga sa anak mga higala. Pag dili pwede, dili gyud pwede, pero laging may explanation. Aduna kitay perming paliwanag pagpasabot sa ilaha kung nganong dili pwede. Mao nga basta suliran sa pagkaon sa inyong mga anak, ayaw kalimti nga ipatumar ang Kini Yaki Vitamins. Aron makasiguro ka nga himsog siya kay kompleto sa nutrients. Ang Kini Yaki Vitamins sama sa nahisgutan nato ganiha mao na nga giingon namo nga kining Kini Yaki Vitamins dili dapat mawa kini sa inyong mga anak gikan sa tulo ka bulan ngadto sa 12 ka tuig. Bahala na gagmay ra sila og kaon basta adunay Kini Yaki Vitamins kompleto na ang ilahang nutrients. Makita nimo na mga bata payaton pero alsaha. Bugat kaayo. Oo. Nya healthy na sila, dili sakiton. Mao ka na ang ginaawhag namo kamo mga mami, mama, nanay, nga og aduna kamoy gustong ipangutana, i-text lang sa 0928-6767031. O di ba kaha? Himsog kayo si baby tungod sa Kini Yaki Vitamins, i-share na nato sa uban natong mga kababayan. Paminaw nato si Kuya Loy para sa ato ang mga kababayan nga padayon nga nagagamit og Yaki Products.
2: Sa mensaheng kipadala sa tong text line, Mami Joy, text gikan sa number 0907-228-4605. Mami Joy, Kuya Loy, salamat kayo sa inyong produkto nga Kini Yaki Vitamins. Kay mao akong ipatumara sa ako ang anak. Karon, nanambok na gud siya kuya og himsog kaayo. Bright pod og dalitudluan kuya. Si Rosel Dianne kuya. Mo lamang kadto Mami Joy ang text nga aton tagal pagtagad wa na kita igong oras atong tulumanon yaman na kalusugan ingatan gidalit sa Yaki Laboratory tagahimo sa mga epektibong mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
1: Ako po si Mami Joy, laging tandaan yaman ang kalusugan ingatan. Daghan kaayong salamat.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.6

0: 105.7 Joy FM. Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
1: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Karagat, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
2: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magud ko ana gud, okay magud akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Muna siya, kung makainom ko ana lagsik, kaya akong lawas surminti. Kailang lihok dito na sa balayba, mainom na lang akong banana. Pagpahulay sa gud, baby bro, nalipo na ako sa imo nagtanaw. Pag makainom ko, Bilongga o Yaki. Okay, itong pamati.
1: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
4: Ikaw na! Joy
5: FM. Ay, unsaan man ni uy?
6: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
5: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og ngipon. Ipaibot unta gani na ako kay nag-absent tamagod siya sa klase.
6: Ah, mao ba day, Mads?
5: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
6: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
5: Uy, nindot lagi nila, Pads. Unsa pa yung ba nila nga serbisyo?
6: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
5: Di ay, Pads? Katangan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitan, Pads?
6: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
7: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care minors teaching and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
8: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
7: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimo mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
0: Udto na Joy!

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM.
0: Sa Caraga, 105.7.
2: Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga Tagbak, Magbet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
3: Kanang ano magud akong manghud ba? Nagagwa siya, daghan kay sad pangos. Dihaplas lang mo Yaki Oil sa gagabi. Dali ra kay naulian ya ako pod buntis man ko. Mo pod akong ginhaplas ana. Ako mama, ang tud karon mo pod akong gamit.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Caps, Sunog Kopi Yaki. Mapalit sa mga butika.
4: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan ika na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naana pod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, Jun Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
6: Kakyut!

4J Solarista, nag-aalok ng dekalidad na solar installation. Para sa mga katanungan, bisitahin ang kanilang showroom sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental, o i-message ang kanilang Facebook account, 4J Solarista. Liwanag na matipid, serbisyong maaasahan, 4J Solarista.

0: Yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi. Yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
1: Unto na joy!

0: 105.7. 105.7. Joy FM.
1: Nagatumar sa Yaki Herbal Capsule ang tibuok pamilya ni Ivy Joy Balinsoy, taga Mahayahay, Digo City, tuhod nakatabang kini kanila aron dali mawagtang ang mga balatian ug kanunay himso.
2: Mauna, lain kay kong gibati ba nga parte sa kuan ko, lawas, maglisod ko paginawa o niya. Murag dili kay kuan kaya kung sa wala pa ko kainom ato ba nga kanang Yaki, wala pa ko kainom, lain gud akong gipaminaw sa kong lawas. So, nakainom ko, gipatry na ako sa tanan ng mga pamilya ngayon anak. Okay, good job. Gihapon sila, sir. Pati papa na ako ngayon ng mga arthritis, tanan. Mas healthy na karon akong papa, sir.
1: Iyan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subricary, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang na sulayan ninyo.
4: Ate, ano yan?
5: Joy FM! Udto na Joy!

0: 105.7. 105.7. Joy
1: FM. Ingon sa ubang lalaki, kung wala na'y sex life, you lose 80% of your life. So, erectile dysfunction ang problema. Kaya nga no, barado ang mga ugat, dili na maayo ang daloy sa dugo, maunga wala na'y umoy. Ayaw pagpasagad, suwaye ang Okira Coffee. Red Panax Ginseng ang sulod ni ini. Magalimpyo sa mga ugat, gikan sa pinakagamay, ngadto sa pinakadako. Maunga ang Red Panax Ginseng, gibansagan ng Herbal Viagra. Mag-Okira Coffee, 3 times a day for 3 months. May erectile dysfunction ka, babae nga galo, mag-Okira Coffee, ang gibansagan nga Herbal Viagra, naana sa mga butika.
2: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami, apan wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
4: Mga higala, nangita ka ba og car wash og vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
5: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
4: Free vacuum, free armor oil, og free tar block pa. Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at back sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.

0: 105.7. 105.7. Joy
1: FM. Kadali, kadali, ha? Kadali lang gyud ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang gyud ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo gyud pud ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, guwapa o guwapo gyud ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman nga ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka ina og sangkap. Mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo. Kay ngano, mas paspas mo ana nga ma-cleansing. Madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo og pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras gakaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika.
2: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn na Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o Gidiyaki vitamins ang iyang anak.
3: Kanta ka ng kayot.
4: Pero karon?
3: Ya karon. Bukos na siya. Magpapitay sa kadlo. Isang katulong matulong.
4: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
3: Gidiyaki vitamins yan.
2: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anoling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
6: Ikaw na!
7: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, inumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan, kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini, salamatay.
8: Ay, unsaan mo ni uy?
9: Oy, Mads! Unsa may problema nimo?
8: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibuton ta gani nako kay nag-absent tamang gud siya sa klase.
9: Ah, mao ba day, Mads?
8: Ulag gi, Pads. Na kini balaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
9: Na, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
8: Uy, nindot lagi na Pads. Unsa pa yung nila nga serbisyo?
9: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
8: Diay, Pads? Katanan ba diay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
9: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
10: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
11: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health yakap.
10: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahin. mahimo mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center.
6: Udto na joy.

0: Unsaon pag-ingon sa babaeng imong kaatubang nga aduna siya'y muta.
1: Miss, nagoy muta?
2: Wala man, ngano di ay?
1: Oh, mayo pa ka, miss. Naa.
3: Basta joy, enjoy!
4: Joy FM!
5: Ganahan ka?
6: Naana punta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo, reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulok at tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ning ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istoryahin mi, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
7: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Sabaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, sa Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
8: Ka

4J Solarista. Nag-aalok ng dekalidad na solar installation. Para sa mga katanungan, bisitahin ang kanilang showroom sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental, o i-message ang kanilang Facebook account, 4J Solarista. Liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. 4J Solarista.

37 minutes na po mga ka-joiners. Makaraan ang alauna ng hapon. Nasa ikalawang bahagi na po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Ayan, daghang samukan kay Mommy ba? Daghang mga tawag-tawag. Mga ka-joiners, gusto ko pong pasalamatan sa makausapa ang ato ang mga ka-joiners nga padayon nagasalig sa ato ang mga produkto sa Yaki. No? Tagaay ko ninyo agyayon nga masulti kung unsa ang kaayuhan sa mga sakidiya vitamins para sa mga bata. Kung kanang inyong anak wala nagadidi kay mama niya, 3 months, pwede na siya sa kidiyaki vitamins. Dito lang na siya sa 0.5 sa dropper. Pero kung nagadidi na kay mama, 6 months, no? Pag 6 months na siya, kasi mas masarap talaga yung ano, gata sa mama, no? So inana na. Ngano nga maayo nga makapagkidiyaki vitamins ang mga bata. Labi na kung gamay pa na sila, no, infant pa kay makatabang na nga mag-develop ang ilahang utok, no, makapalig-on pod na siya sa bukog, makapatangkad pod na siya.

Makapabright, o, di ba? Tapos pag magkaon na sila, ganado nga mukaon, pag matulog, sarapang tulog, o glabaw sa tanan, mga ka-joiners, hindi sakitin. Dili, basta-basta nagasakit ang bata nga nagakidiyaki vitamins. Busa, kung matuo mo sa ako, pwede ka na ninyo nga testingan. Isa lang kasays ang atuang vitamins, 60 ml, no? Gibutan nga na og dropper para atong mga bula, tagpila pa lang kabulan, tuig, ana, aron maka-avail pod sila, ha? Kidiyaki vitamins, mapalit ka na sa mga butika og pwede pod i-order sa Shopee. Karon, kung naamoy mga kapamilya, amigo, silingan, kaila, nga nagaantos og rayuma o arthritis, ang uban di nakalakaw. Magsige nalagtisngi, di nakatindog, nang hubag na ang mga tiil o mga kamot. Mga ka-joiners, Bilongga Gold. Kanang Bilongga Gold, basta inana na ang sitwasyon, nang hubag na, namurot na ba? Duha sa buntag, duha sa udto, duha sa gabi. Ipadayon lang yun na. Kabalo mo tulo pa lang kaadlaw sa iyang pag-inom, makita na yun ninyo ang dako nga kabaguhan. Kaya ka nang di katindog, makatindog yun na. Ingnan lang tamo. Tested and proven na siya. Muna akong ginaingon nga kung dili ninyo sulayan, unsaon ninyo pagkahibalo ang iyang epekto. Wala po na siya side effect, mga ka-joiners, kay herbal man ka na siya. Oh, di ba? Makapatunaw pod na og mga bukol-bukol. Ganiha lang kadtong adunay lima o pito ka buok nga adunay siya'y bukol nga magsige naghilak. Oo, kay ang pamilya nila adunay kuan mga kanseron. Insya mamatay na gyud kuan ni, pero gipakolonix gyud siya, gipatapos ang 8 sessions. Pagkatapos gipatumar gyud na siya og Bilongga Gold for 6 months. Unya, wa gyud gipakaon na og karne o unsa pa diha, puro gyud na siya gulay. Oh, inigdi na niya makaya i-blend na niya para imno na lang. Karon, kaluoy sa Ginoo, maayo kaayo ang panglawas, wala na ang bukol. Oh, kay bisag unsaon nato og inom ana, kung ang source ana naa sa ato ang intestine dili malimpyo, aw. Magbalik-balik gihapon na siya, maglisod ta. Muna, mauna ang importansya sa colonics, mga ka-joiners. Limpyuhon niya ang ato ang tinae, igawas niya kadtong pila na katuig nga mga pundo didto. Inanta mo, ana. Inamuapod na ang amo ang ginahimo. O, kay kami pagka, oops, mura grabe ang hab-hab nato karong si Manaha, colonics tabi. Inana, dili dapat nga magpundo na diha, kailangan mahaba yun na. So mga ka-joiners, colonics, ingon ana, ka-importante. Kadtong duol dito sa Caraga, naatay colonics karon dito, naa dito si Doc Bing, o kung duol mo diri sa Kadepawan, naapuntay colonics din sa Yaki Wellness, mga ka-joiners. Ha? Diri lang mo pangutana sa Joy FM, kay tudluan mo. Barato ra kaayo. Muadto mo ospital na iuban, tag 7545 ang mga colonics, mga ka-joiners. Diri, but pila ang colonics diri murag 1,000 o 1,000 tura. Oh. So inana na, mauna nga paningkamot mo mga ka-joiners, kay importante nga, importante ang ato ang lawas. Bisag unsaon ninyo daginot, no? Tipiron ninyo ang inyohang kaugalingon. Bisag unsa kadaghan imong kwarta kung dili na maayo imong panglawas, dili naman ka makapahimulos ana. Ikaduha, lisod kaayo kung sakana ni mulihukon kung grabe na kaayo ka. O lisod na tabangon og gastos na pod-yud-pod kaayo. Inana na, dapat nato protektahan ang ato ang kaugalingon. So, salamat kaayo ni adtong mga padayon nga nagasalig sa produkto sa Yaki. Kadtong wala pa nakahibalo, nakadungog mo karon, sulayin ninyo. Kung gusto ninyo nga protektado pod ang inyohang kidney, mag-inom mo og Yaki Herbal Capsule. Pa maayo pod na siya sa UTI. Kung wala mo'y blumia, sambong, maayo ang Yaki Herbal Capsule sa UTI. Kung naigo ka na, maugya po na duha, buntag, udto o gabi, 3 days lang, pwede ka na mag isa-isa na lang. Kay 7 days mangyod na siya tapuson, depende sa kataas sa imuhang UTI. Inana na siya, mga ka-joiners. Kay kanang UTI, dili na pwede nga pasagdan. Kay mauna ang nagadaot sa kidney, mga ka-joiners, kanang UTI. Busa nga atimanon yun nato kanang ato ang UTI. Kompleto ang atong kapikaron, naapod dahi sabon.
Og ang siyempre ang kinaham ninyo, no? Di na kay nahanglan pa nga ikampanya ang Yaki Liniment Oil kay pinangita gyud na sa kadaghanan. Daghan kaing salamat sa inyohang mga pagsali ug gatong wala pa nakasulay, sulay mo mga ka-joiners. O daghan kaayo ang mga ginapailang nga mga produkto karon, sulay ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo. Balikan na nato ang atong ang letter sender kaning si Adora. Salamat kaayo Adora sa imong panghuna-huna. Kabalo ka makarelate mi ana. In ana gyud na ng mga trabahante, no? Aduna gyoy mga tawo nga kabalo ka gamiton pamanggani ang Ginoo. Oo, para sa ilahang pagpamakak. O para sa ilahang pagpangilad. Naidaghang mga ingon ana, patuuhon ka nga sila mga relihiyoso, nga patuuhon ka nga sila mahadlukon sa Ginoo. Ang mga ba-ba puro Ginoo ra ang nagagawa. Pero tan-awa kung unsa ang buhat. O, naay mga tao nga ingon ana, una, ingnanta ka nga kanang mga dili maayo nga buhat, mulungtad gyud na siya. Kung giingon nimo nga kadugay na, tama ka. Kung ginasaligan ka, dili mang gyud ka bantayan. Diba? Kani ka ng mga tao nga ginasaligan, gatrabaho na bisan og walay nakakita. Oh, mauna ang mga tao nga ginasaligan. Maayo manarbaho, bisan og walay gabantay, bisan og walay gatan-aw. Makita gyud na nimo ang agi ana nga very impressive gyud. Oo. Ma-impress gyud ka. Naapoy mga ingon ana nga mga tao. Ngano makaingon ko sa imuha nga relate kaayo mi ana. Naapod mi in ana. Gisaligan pod. Kanang wala ginabantayan sa isa ka bulan ka isa lang mag-report. Oo, wala ginasunod-sunod kasi ginasaligan. Nga ikabalo ka nga inig mo atubang, palisod-lisod og kahimtang. Ana, so makadungog ka nga na ay mga istorya, dili man gani panimo tagdon kay ang magkuan man gyud mas magpabor gyud ang imuhang pagsalig. Oh, pero moabot gyud ang panahon. Panahon gyud. Oo, ang Ginoo ra gihapon nga gamito nila sa ilahang kabuang maor gihapon ang maghayag ana sa ilaha. Oo, masakpan ra gihapon na kay makita man na sa performance. Oo, ngano man sa mga miagi okay kaayo. Alisto. Oo, sama sa imong giingon mao to nga mubaba gyud ang performance kay magsige na lang mag-outing. Oo, kwartahan naman, wa naman siya magkinahanglan sa sweldo niya, kay tuwa naman, gigamit naman niya ang kapasidad sa kumpanya nga iyahang gitrabahuan para mamaligya og para gamiton sa kaugalingon niyang negosyo. Mabutra ang panahon, ana. Og aduna pa'y tendency, ana, nga basin kung gagamit siya og kwarta, kanang ingon mo nagapautang pagyud og kwarta basin og ginegosyo pod niya ang iyang mga koleksyon. O sige patubuan ako sa imuha sa isa ka semana. O balik dayon. O mo nang kanang mga delayed remittance. O nya mo ingon nga wa pa nagbayad. Pero nagbayad na di ay ginegosyo pa. O mag buy and sell pa na nay uban palit sakyanan barato ra manggod. O tapos ibaligya na pod. O mutubo. Oo, magnegosyo nga dili iyang kwarta. Negosyo sa kumpanya o sa iyahang gitrabahoan. Ana, maabot man ang panahon. Basi ka nang imong ginaingon, susiha daw. Kung natanggal na ba na? Matanggal na na. Kay kabalo ka, dili na na mahitabo nga siya pa ang tanggalon. Kanang ang Ginoo na gani ang mubarog sa sitwasyon, kanang tao mismo, siya na mismo ang muhawa. Oo. Dili na siya kahulat nga tanggalon pa. Siya na mismo ang moingon nga muhawa ko. O ilabi na og kabalo na siya nga hapit na siya masakpan. O mauna na siya. Moingon ako nga dili gyud na siya mulungtad. Og kadtong mga linimbong nga kwarta, maniwala ka. Mahurot na, magkasakit lang na, kulang pa na sa ospital. Inana, mauna ang mga tao nga walay pagkakontento. Biblical pod na siya. Oh. Inana na, sama ra na sana asya'y 20,000. Gusto niya nga mudako, gisugal, napildi. Naanaon tayo 20,000, gisugal man hinoon, napildi hinoon, nasiro na hinoon. So inana na, oo, biblical gihapon na.
Oh. Ingon, hindi dili makontento kung unsa ang naa. So, inana na siya. So, kana, paretong sa among adere, maong yun ang nahitabo. So, di ang hapit na siguro siya masakpan. Siya na mismo ang nagsulti nga, dili na lang usaan niya. Dahilan pag yun ang Ginoo. Diba? Di na siya makabiyahi kay ang pagsimba, unsaon na lang. Murag walay simbahan sa iyang mga adtuan. So, mga rason na lang na siya. Karon, adora ang imuhang giingon nga ang ngayan baka nga isulti. Ang ngayan ba? Kay ako nagatuog yun niya, masakpan rag yun na siya. Kung naa kay malasakit, di ayaw lang, dili huwag ka lang maging conclusive. Moingon lang ka nga, kung unsa man ang lain nga mga produkto o ginigosyo niya, moingon lang ka dito nga, naamoy produkto nga ingon ani. Oh, di ba? Siya, wala. Naamang good siya'y dala. Oh, kanang inyong trabahante. Namaligya manggod siya sa produkto nga ingon ani. So, dito na siya magsugod. Ayaw na daghana ang kuan istorya. Maoba, wala di ay mo, pero natin nga manggod ko kay na may gidala-dala nga mga laing produkto kanang inyong trabahante. So, bahala na itong iyang itrabahoan mo ay masusi. Okay, para dili pod ka initan, no? Sa imuhang silingan. O niya, mads para bagyod mo. Salamat ka ayo adora sa ingon ana nga mga panghuna-huna, no? Kana, da kung tabang mangyod pod na, kung makasiguro gyud ka nga, naglimbong o nagloib gyud ang maong tao. Pero, sama sa ako ang giingon, kung mo istorya ka, depende ramang good na sa imuhang istorya. Ayaw pod kaayo nga maaga ka ng ayaw ka ng naanakay conclusion daan ba? Oo. So, pwede nga maingon nga, pwede po ninyo i-check kung unsa ka tinuod. Kay i-check man good na siya. Dako ka ay nagtulubago, no? Pwede na siya makasuhan using sa property ng isa ka kumpanya, sa iyang kaugalingong negosyo, maimbestigahan na siya. Hangtod na sa iyang kaugalingong panimalay, ang naasa sulod sa iyang panimalay. Oo, ilabi na kung ilado gyud kaayo, kaya sa amo ah, nakailag gyud mi sa maong tao. Oo, og sa mga pamilya. Oo, na parihaman ang kapobrehon. So asa manguha og kwarta nga ipainteresan? Asa magkuha og kwarta nga magbayan sil og sakyanan? O di ba? Asa magkuha og kwarta nga mamalit og mga sakyanan? Og kung asa adto pa og abroad? O dili lang isa, buong pamilya, mag-asawa, mga kabataan? O dili na basta-basta. O kung mag-adto ka dito, dako gyud na siya nga kantidad. So mao na ang akong ginaingon nga questionably kaayo na. So mapangitaan ra gihapon na og pamaagi. Pero kung dili gyud nimo gusto nga magka-problema ka, mas maayo pag maghilom ka kay mahibaw-an ra man. Oo, kay tungod sa pagbaba sa performance sa usa ka trabahante, mag-imbestiga gyud ang ginatrabahoan ana. Unsa kahihinungdan? Oo, ngano ka ha? Una, pwedeng i-swap ang mga trabahante ana. So naay masusihan. Or pwede na nga masundan. So salamat kaayo, dili man daotan ang imuhang panghuna-huna kay concern ka lang, pero kinahanglan kanang maistorya ta, kanang sigurado gyud. Kaya para safe maoto ingno nimo nga naay laing nga ginadala nga product basin og pwede nga i-check ninyo. Ayan, ana lang na. Wala na. Ay, nagpalaw mo pa ang istorya. Og sa uban pa niya. Ay, kanang mga napalit. Unsa ang mga kabtangan. Ay na. Kay sila na. Kabalo na ana kung unsao nila na pagsusi. Salamat kaayo sa pagpaambit ni ining maong imuhang panghuna-huna. O ginaot pa unsa sa tanang nagapaminaw ka ron. Kabalo mo. Makailad man ta. Oo. Sa mubo o sa dugay nga panahon. Pero maniwala kayo. Darating at darating ang panahon na talagang mahuhuli din kayo. Oo, kasi wag yun na itanawa. Tanawa ka ng mga napanghitabo karon sa ato ang mga politiko. Oo. Di man ta maingon nga maka-Duterte ta, di po ta mukaingon nga maka-Marcos ta. Oo. Pero tanaw na to, tanang mga nag-file o kaso, utro po nga mga kawatan,
O, di ba? Naaman na po na sila yung mga kawat ng sariling ilaha. Pero tungod kay para maprotektahan ang ilahang kawat, makig-alayon dito sa uban. Inana lang na. Muna nga, murag kapoy kaayo magsigig tanaw anang litis-litis. Kay nga no, mararabag. Di man sa kung naatay bias, no? Wala man tay bias, pero tanawon lang ni mo nang nagkinasuhay, pare-pareho ra na sila. So, inana na. Salamat kaayo, Adora, o gahinaot paunta na hindi tularan yung mga inana, kaya hindi tulog ang Diyos at makatwiran po siya. Oo, inana na. 54 minutes na po mga ka-joiners, makaraan ang ala una ng hapon, mabalik pa ang Dear Mommy Joy.

0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Ayan, ilang minuto na lang mga ka-joiners. Tapos na po tayo. Kaya happy birthday po sa may mga kaarawan ngayon. Araw po tayo ngayon ng Miyerkules at tapit sa 14. Ay, Martes karon. Nagdali si Bobby. Tuesday po ngayon, mga ka-joiners, July 14. Kaya happy birthday po sa lahat ng may mga kaarawan ngayon. And happy anniversary din po sa lahat ng may mga anibersaryo. At syempre, yung mga ka-Facebook po natin na may kaarawan ngayon, katulad ni Mark Maulingan. Happy birthday, Sir Mark. Ayan, taga Davao Oriental ni happy birthday. And also kay Blanche Malintad Sobrecari. Oy, birthday ni Ma'am Blanche karon og ingon man si Purisa Daog Saliling, happy birthday. Tata Baltazar, happy birthday. Og ingon man kay Barbie Mandagyo Parason, ayan, birthday ni Barbie ngayon. Chan Bandaha, happy birthday. O ka na ang mga pipila sa mga naga-birthday karong adlawa, July 14. Kahapon si Leo Rendon, belated, Venskis Loy, Kalino Glordes, Benedicto Omani, Ann Kaligunan, o si Irene Rendon, maoni sila, Ganza Jansan, 12 na ni. So, belated happy birthday po sa ato ang mga ka-Facebook kahapon. Wala kasi si Mami kahapon, no, na ay importante nga gilak ka, o. Kaya pasensya na mo pag absent si Mami, ha? Grabe ka busy na to karong panahon na. Sama sa ako ang giingon, lisod kaayo nga magpuyo ta karon, kailangan yun na to nga maningkamot. O, diba? O, siyempre, ang ato ang panglawas, ato yun ng bantayan. Mga ka-senior citizen, mag-amping kita kanunay, no? Kailangan na yun na to ang mga supplement para lagsik kita permi. Kung mangayo ang lawas og tulog, patuluga. Kung gusto magpahuway, pahuwaya, no? Dili na nato abusuhon kasi lahi na gyud ang kaniadto og karon. So aron makalikay ta. Ang importante mga ka-joiners, na atay gihimo, may ginagawa po tayo para sa sarili natin na mga pag-iingat. Kasi at least ano man ang mangyari, 'di ba? Walang sisihan kasi ginawa natin kung ano yung mga nararapat. Pero kung dumating naman talaga ang panahon, alam nyo, yun, walang tawad kasi talaga yung panahon mo na ano, hindi natatawaran, hindi pwedeng pigilan. So mga ka-joiners, ha, thank you so much gyud sa pagsalig ninyo sa ato ang mga produkto sa Yaki. Ang wala pa mga makasulay, sulay ninyo para inyong mapamatud-an. Daghang kaing salamat sa mga taga-Pangil Bay, Misamis Occidental po, syukran sa ato ang mga ka-joiners na mga Muslim. Thank you so much po sa inyong pagsunod sa ato ang programa o pagtangkilik sa mga produkto sa Yaki. O ingon man ang mga taga-Davao Oriental, kinatibuk ang Davao Oriental gyud, gikan sa KTL to Pantukan. Oo, kusog kaayo ang ato ang Joy FM diha sa Katiil, Caraga, San Isidro. O, mauna nga, ay magkatingala kung anong kanang kusog kaayo ang 105.7 Joy FM diha. Kauman nato dito si Danda Landan. O, ingon man ang 99.3 Wow FM sa Bislig. O, kining 102.3 din sa North Cotabato. Abot taog pagadian kaning ato ang radyo, no? Kusog kaayo ni sa South Cotabato. O, sa tanang mga lugar nga maabot sa ato ang programa, daghan kaayong salamat. Hinuaot nga dili mo mamiya. Padayon ka mong magasunod sa ato ang programa. Si Jing Klims. Thank you for watching, June Mariano. Ayan, daghan kaig salamat. Murag mga naulahin ni sila. Thank you so much. Pagpapatuloy po ni Pomelo Joy ang ating programa. Mainit pa rin ang hapon dito sa Kidapawan. At syempre, huwag po tayo makalimot na laging magpasalamat. Ano man ang meron tayo, pasalamat tayo. Ano ang mga nagawa po natin. Sana nagawa po natin ang tama. Ayun, Mami Joy po, nagpapasalamat. At nag-iiwan po sa inyo ng isang magandang hapon.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Saki Dapawan City, 102.3.
1: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, oban na pud ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Sa mga tawag doon ay sleep disorder, paminaw. Dako nila nga problema ang pagkatulog sa eksaktong oras. Maglisod sila o gabot sa 7-8 ka oras nga pagkatulog. Kay tulog manok in town ang ilang kinatulgan. Gamay nga hikas-hikas makamatadayon o malisod, maglisod na kinigbalik sa pagkatulog. Hinungdan dili ma-recharge o tarong ang ilang lawas. Maong permigaluya, aborido o dali nga masuko. Kasagaran duha ang hinungdan sa sleep disorder, mga kababayan. Kini ang insomnia o sleep apnea. Dunay mga tao nga mubo lang ang kinatulgan apan duna usab taas ang kinatulgan. Aron makahinanok sa pagtulog, dako ang mahimo sa pagtumar sa Belonga Gold. Kay nga no, tungod kay pure turmeric ang sulod ni ini nga makawagtang sa insomnia o sleep apnea. Dunay properties nga sagol sa Belonga Gold nga makapalami sa pagkatulog, iyang wagtangon ang mga hinungdan sa sleep disorder. Busa kong problema nimo ang pagkatulog, himo ang food supplement ang Belonga Gold nga mapalit na karon sa mga butika, mga higala. Ang nakanindot pa tungod kay ang uban pa nimong mga ginahambin nga mga balatian, mawagtang usab. Ilayo ka niya sa mga bukol-bukol o batukan niya ang pag-active sa cancer cells. Mahinungdanon usab sa imong pagpahuway, ipadaplin usa ang mga butang nga makapastress ka nimo. Ang sobrang kakapoy o sobrang paghuna-huna, mao'y pipila sa hinungdan nga ano mahimo nga dili makatulog o tarong ang usa ka tawo. Kini ang nasuta sa mga pagtuon sa Philippine Society of Sleep Medicine. Karong panahon na, trabaho sa tao 24/7 Ilabi na sa mga security guard, mga nagatrabaho sa hospital, call center agent, mga pulis o mga sundalo o uban pa. Mahinungdanon gyud ang eksaktong oras sa pagkatulog tungod samtang naghihinanok kagikan alauna hangtod alas 3 sa kaadlawon. Diha mahitabo ang pag-repair sa imuhang mga nadaot nga internal organs sa imuhang sistema. Daghang hinungdan nga nung madaot ang atong mga internal organs. Hilabi na sa sistema sa atong lifestyle, sa mga ginakaon, ginainom, o daghan pang hinungdan. Gawa sa imong pagtumar sa Belonga Gold, mga igala. Aron mabalik ang kanhing kalami sa imuhang pagkatulog, ania usab ang mga kinahanglan likayan o kinahanglan nga buhato nimo. Pipila sa dapat likayan, mao ang caffeine nga makuha sa energy drinks. Oo, kanang caffeine dili kay sa kape lang na makuha. Soft drinks o kape. Mo nang nagaingon kami nga hangtod upat lang ka sachet sa kape. Kopi Yaki ba or 3-in-1 kopi ba nga Kopi Yaki o kanang Okira ba, hangtod lang upat. O kung makaupat ka kakape sa usa ka adlaw, ayaw na gyud og soft drinks or energy drinks ba diha. Maayong himuon ang power nap, ang pagkatulog sa 20 to 30 minutes. Oh, kung katulogon na ka, dako kaayo ang mahimo aron ma-recharge ang imong lawas o makahuna-huna ka na og tarong. Busa kung doon na kay trabaho, basta katulogon na kaayo ka, ayaw og kontra ha ang katulogon. Mas maayo nga mag-power nap ka aron mas produktibo ka. Kay kung mulabay na ka na, maglisod ka na pod og balik sa pagtulog, di ba? Nakasulay na mo ana katulgon nya gipugngan sa dihang gusto ka na matulog, ayaw na naman matulog ng mata mo. Aron makatugog tarong, maayong himuon batasanon ang pag-inom og Belonga Gold. Maayo usab kini aron mawagtang ang uban pa nga ginahambin nga mga balatian, kay mao man kini usahay ang hinungdan nga dili maayo ang ato ang panghuna-huna, di ba? Mag-alingasa ta, mao nang dili ta makatulog. Sulayi mga higala ha, Belonga Gold.
3: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. ang turmeric na mao'y sagol sa Belonga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain ng mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule. Ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
2: Hindi na lang takotob ha. Kung ado na kamay mga pangutana, ado na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Pakitext lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
4: Dear Mommy Joy.
2: Dear Mommy Joy.
4: Mommy Joy.

masher gusto mapandong nga naminaw sa atua dira sa Baganga. Oy, nganong di man na makuha ang FM ni mo diha. Jing Clems, Jing Clems. Siya'y comment pero sige, burag nabasa ni mami kanina kaya may gandang hapon dyan. Hello kay June Mariano. Maayong hapon. Request po ng song Lason Mong Halik. Maayong hapon, mami. Paplay po ako ng song ni Sara Jeronimo, How Could You Say You Love Me? Thank you so much po. From Michelle ng Kabakan. Ayan, hello sa mga taga-Kabakan. Maayong pagpaminaw, daghang tagsuking tigpaminaw din ha, no? Salamat, salamat. O shoutout na to atong mga kauban din na sa RJO Japan Surplus, Amuman sa Davao E+, Kabakan o Kinapawan Branch, of course. Sige, maayong hapon sa mga sweet lovers na mga drivers din ha. Hello kay Uncle Ador. Amping-amping. And syempre sa lahat ng ating mga ka-joiners sa atong mga sweet lovers na mga drivers, ano? Maayong pagpaminaw o amping-amping. Sa asa man mo paad to, I hope na dumating sa mga paroroonan safe and sound. And syempre sa lahat na po ng mga establishmentong ginagawang background ang ating stasyon, salamat-salamat po o maayong pagpaminaw. And syempre, hello sa magbutong family o ang kalugmok family na nagapaminaw po sa atua. Thank you so much. Request ng song, Paalam. Ah, daw, paalam na. Ayun. Alright, alas 2:26 ng hapon, mga ka-joiners.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Wala damha ni Mirna Albero nga ang iyang pagpanghapla sa Yakiline Mint Oil sa iyang tiyan maoy nakaayo sa duha ka bulan nga nuka sa iyang kamot.
3: Katul kay Kuya Sara nang nanabak na saging manggut ni nya. Maayo to siya din. Ako galing mahikap og gahi. Mubalik og katul. Apo mga igago ba nagbahin mangguna sila og yaki sa kabotilya. Ilang ito nga din kung may baho sa yaki. Nga simuta ko di ko humot kayo di ako din gitistingan. Nya kupong hiplasan akong kutukuto kay maragbugnaw. Huwag ako'y tumunga tambalan ako akong kamot mo. Minoy na ayo.
2: Iyan ang Yakiline Mint Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
5: Baby pa ko sila, hindi na pa ilang kidiyaki vitamins.
6: Masa pa ipertabo sila sa kidiyaki vitamins?
5: Kalaw na yung maunol.
4: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Gupi Yaki, mapalit sa mga butika.
7: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron iubos ang iyang blood sugar level.
8: Nina, dita man ko, wala man ko lang pataka lang kakaon.
7: Nagamintin kagapon sa Serpentina?
8: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times a day ko, nagbaba.

0: ang sugar ko.
1: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
2: Anga, uy. Samo kayo ang ganado capsule karon pre ba?
3: Ngano di ay pre?
2: Mula hutay ug dugay pre. Bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre.
3: Mabuhi pre. Unya pre, imong gisuwayan.
2: Alangan pre, anga lagi. Uki kaayo?
3: Suwayan po na ko pre. Unsa ganito pre?
2: Ganado capsule pre.
3: Sige pre, adto na ko. Kay mopalit na ko ganado capsule pre.
2: Ganado capsule.
4: Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
5: Dear Mommy Joy.
6: Dear Mommy Joy.
5: Mommy Joy.

102.3 at Joy FM. Basta Joy, enjoy. Oras natin, 6 na minuto po bago sumapit ang alas 3 ng hapon. Siyempre, magpapaalam na sa inyong mga radyo ang inyong Pomelo Joy. Thank you so much. Alauna hanggang alas 2, atong nakauban ng atong Mami Joy. Alas 2 hanggang alas 3 ang ating greetings and song request. Thank you. Susunod na ang Efron Joy Ride hanggang alas 5 ng hapon. And siyempre, kasama po natin dyan ang sa Paraga, Davao Oriental, si Dan Dalandan. Sa pangalan po ng ating Mami Joy, ako pa rin ang inyong Pomelo Joy. Maraming maraming salamat og amping-amping. Maayong hapon, tibuok Kidapawan City and South Central Mindanao.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Ngayong adlaw na usab ka natong tanan, ani ang usab si Mami Joy. Kini ang atong tulumanon, yaman ang kalusugan ingatan. Hatod ka nato sa Yaki Herbal Laboratory, ang tigama sama sa mga epektibong produkto sama sa Yaki Herbal Oil, Yaki Baby Soap, Yaki Herbal Capsule, kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap o Hermosa Kojic Whitening Soap. Tungod sa mga instant food, mga mami, mga higala, junk food o guban pa, daghan mga bata ang walay gana mukaon. Og naga problema ang maginikanan, paunsa sila pakaunon og mga healthy foods. Ang Kidiyaki Vitamins makatabang sa mga bata nga walay gana mukaon. Tungod ang Kidiyaki Vitamins dunay sagol nga taurine, lysine, chlorella, growth factor, B complex og uban pa. Ang mga sagol niini makapalami sa tulog og gaon sa mga bata. Maong mamahimong tangkad sila og makatubo nga bright. Kasagaran mabalaka na pag-ayo ang mga inahan kung walay gana mukaon ang ilang anak kay basin mo hinay ang ilang resistensya. Mamalnoris unya ng mga bata ang tanan paagi gayod aron mukaon ang bata. Ginahimo gyud na sa mga inahan, sa mga ginikanan. To ay gukuray, gukod-gukuron, pastilan, daghan kaing istorya. Kung dili gyud mukaon ang bata, ayaw pugsa. Pilii og pagkaon kanang healthy foods nga magustuhan niya. Kay usahay lami sa atua pero sa ila walay lami. Basta ayaw lang kalimti paghatag sa iyaha adlaw-adlaw sa Kidiyaki Vitamins. Kay moabot ang adlaw nga mugana ka na sa iyahang pagkaon og magproblema na pod ka kung unsa na pod ang imuhang ipakaon. Kay kadtong wala pag yun makatesting aning Kidiyaki Vitamins mga inahan, suway ragod ninyo. Tulo ka adlaw, magsugod na na, matingala ka nga ang imuhang anak. Mupuyo na na, basta panahon na sa pagkaon. Basta importante, dunay sod ang ilahang tiyan. Bisan ginagmay lang ang mga pagkaon, kay ang mga bitamina nga gikinahanglan sa mga bata, makuha man kini sa Kidiyaki Vitamins. Busa kung dili ka ay na sila hingaon, ayaw gayod na kalimti ang Kidiyaki Vitamins. Kay ang Kidiyaki Vitamins, maoy muhulip o mudugang og nutrients sa lawas sa mga kabataan. Kay dili man nato mapakaon ang tanan nga mga pagkaon nga adunay sustansya nga gikinahanglan nila. Busa ang Kidiyaki Vitamins adlaw-adlaw gikan sa tulo ka bulan nga bata hangtod sa 12 ka tuig. Ayaw gayod ninyo kalimti mga inahan. Kung aduna usab kamoy mga pangutana bahin niini, ayaw ka mo kalimot nga i-text lang kini sa 0928-676-7031 o gani ana usab si Kuya Loy para sa ato ang mga texters.
2: Daghang salamat Mami Joy karon sa mga ni-text sa ato nga text line 0928-676-7031 mga tigpaminaw og mga nakagamit na sa Yaki products. Text gikan sa number 0907-447-1140. Hello Mami Joy, Kuya Loy, ako si Miss Anne, single mom. Ako'y baby Kuya Loy, akong gisabunan og Yaki Baby Soap kay naasay allergy. Og gipainom sad na ko siya og Kidiyaki Vitamins og dali kay nawala kuya ang iyang allergy. Salamat kay epektibo jud kayo ang inyohang produkto. Si Miss Ann Deni kuya sa makilala. Line pang text gikan sa number 0907-583-4086. Hello Kuya Loy og Mami Joy, salamat jud guys sa inyong produkto nga Yaki kay nakatabang jud sa akong anak nga gihilantan. O giubo, gihaplasan na nako o Yaki Herbal Oil, gipainom po nako Kidiyaki Vitamins, maorgi nakawala sa iyang balatian. Salamat jud kaayo, I hope ng inyong produkto magpadayon hangtod sa hangtod kay dako jud kay natabang sa mga bata o sa mga katauhan nga daghan kaayo nga balatian. Salamat kaayo si LND Aini sa Kanibungon, Villa Hermosa, Pulangko, Sambuanga del Norte. Line pang text gikan sa number 09-0923-25447. Mami Joy, Kuya Loy, salamat kayo sa Kidiyaki Vitamins o sa Yaki Baby Soap. Kay ang akong anak na 5 years old, imbis lagom karon, nagputi na, hamis kayo ang iyang panit. Gi-applyan ako ga Yaki Baby Soap. Bawat gisabon ako sa iyaha kuya ni hamis. Good ang iyang pamanit. Salamat kaayo. Sinining galit ni taga Jensan o General Santos City. Mga ito Mami Joy, pipila lamang sa mga text nga itong hatagang gigayon sa ito ang pagpangalagad sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan. Gidalit ka na to sa Yaki Herbal Laboratory, ang tigama sa mas epektibo mga produkto, ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Herbal Oil, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, ug ang Yaki Herbal Capsule. Mga higala kung kamo aduna po'y ipadala ng mga mensahe, mga kasinatian sa inyong paggamit sa produkto sa Yaki. Ayaw kamo og pagduha-duha sa pagpadala sa atong text line. Kaya ito ka nagtagaagpagtagad. Salamat kayo. Ako si Kuya Loy.
1: Ako si Mami Joy. Laging tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo, dapat subukan nyo. Hangtod, ugma, daghan kaing salamat.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.3

0: 105.7 Joy FM.
1: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
2: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
3: Bilongga o Yaki, kaya kung makain ng magod ko ana good, okay magod akong lawas, kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil, manan siya kung makain ng kuana lagsik, kani akong lawas surminti. Kaya lang, lihok dito sa balay ba, mag-inom na nagulang akong bana na pagpahulay sa good baby bro, nalipo naman ko sa imo nagtanaw, pag makain ng kong Bilongga o Yaki, okay akong pamati.
2: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Caraga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Maay Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
1: Ikaw na! Joy
5: FM! Ay, unsaon mo ni Uy?
6: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
5: Ha, hi, Pads! Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibut-unta gani na ako kay nag-absent tamagod siya sa klase.
6: Ah, mao ba day, Mads?
5: Ulagi, Pads! Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
6: Naa, Mads! Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
5: Uy, nindot lagi na Pads. Masa pa yung ba nila nga serbisyo?
6: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
5: Di ay, Pads? Katangan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
6: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
7: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
8: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
7: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimu mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.

mga higala, ready na ba mo sa pinakasulit ng shopping experience? Sa LPS Appliance Center, better brands are affordable, hassle-free installment, fast approval, big cash discounts, quality products nga kasaligan, kompleto sa inyong panginahanglan. Na sila'y smart TV, speaker set, refrigerator o freezer, showcase chiller, washing machine, water dispenser, ug daghan pa kaayong mapilian. Napod sila'y mga furniture, sala set, dining table o kitchen cabinets. Duula ang LPS Appliance Center. Ang ilahang Manay branch, makita sa Purok 4. Barangay Central, ang ilahang Caraga branch, makita sa Purok Rose, Poblacion, tapad sa CDC. Ang ilahang Maragusan branch, makita sa Purok 4, Mahogany, Maragusan, Davao de Oro. O ang ilahang main branch nga makita sa Purok 7, Poblacion, Duhali, Braulio, Davao del Norte. LPS Appliance Center. Barato, ligon, kasaligan, installment, dali ra kayo, discount, taghan kaayo. LPS Appliance Center, ang imuhang kasaligan kada adlaw.

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM.
0: Sa Caraga, 105.7.
2: Parikilat, birthday sa kong asawa karon. Unya, unsa imong regalo, pre Andot? Ingon man sa pre, bisag unsa daw basta dunay diamond. Ugunya pre, unsa man pud ang imong gihatag? Siyempre pre, bara, nga dunay diamond pre.
3: Basta Joy, enjoy!
0: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapitaog Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
6: Naanapod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahona, daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naa nay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa tungod kay wala na silay umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua, pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Maoning naa na ta karon, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayud masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labi.

4J Solarista, nag-aalok ng dekalidad na solar installation. Para sa mga katanungan, bisitahin ang kanilang showroom sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental, o i-message ang kanilang Facebook account, 4J Solarista. Liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. 4J Solarista.

0: mga kalumunan ko, at imano nato yang kanaton panglawas, inumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
1: Afternoon Joyride!
2: Afternoon Joyride!

0: 105.7.
1: Joy FM. Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuco, taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental. Kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Tingnan ko na ya.
3: Kumusta na ron?
2: Wala na ni bukol.
3: Unsa ka dako itong bukulin?
2: Maranag ka ng tudlo bita sa kamot na to.
3: Unsa ka yung bumi mo ato?
2: O na naniinom ko ato. Upat lang ka istabya.
3: Unsa klase nga produkto sa Yaki?
2: Yaki Capsule. Nagihaplasa na po na ako sa iyang Yaki Oil.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Ikaw na!
6: Maayong adlaw sa tanan. Malipayo natong ipahibalo nga naa na kita sa ikaduhang semester sa atong KMEK Scholarship Grant. Wala kita'y ginapili nga barangay o munisipyo, basta interesado, welcome kaayo mo. Kini nga programa alang sa mga out of school youth ato ang mga kugihan nga LGBTQ, mga barangay officials, mga barangay functionaries, barangay health workers, mga empleyado sa LGU nga wala pa o wala nila na human ang ilahang kolehiyo, ang mga nakahuman sa Alternative Learning System o ALS na pwede na magkolehiyo para kini sa inyuha. Kinahanglan lamang nga nakahuman og high school o grade 12 aron mahimong kwalipikado sa pag-enroll. Ang ato ang enrollment kutob lamang sa July 15, 2026. Alang sa mga interesado, palihog kontaka si Kap Magsay o mobisita sa Barangay Hall sa Barangay San Antonio Baogo, Caraga, Davao Oriental, alang sa dugang nga kasayuran o impormasyon. Talagsaon kaayo kini nga oportunidad. Busa ayaw kini pasagdi, avail na. Matag Sabado o Domingo ang atong klase o blended learning ang pamaagi sa pagtudlo nga adunay face-to-face o online classes. Sa pagkakaroon, aduna kita'y tulo ka kurso nga gi-offer. Bachelor of Science in Information Systems or BSIS, Bachelor of Science in Office Administration or BSOA, Bachelor of Science in Accounting Information System or BSAIS. Ato ang hinumduman kanunay, ang kalisod, edad ug mga hagit sa kinabuhi dili babag aron makabut nato ang atong damgo nga makahuman sa pag-eskwela ug makabaton ug mas maayong kaugmaon. Apil na sa KMEK Scholarship Grant ug sugdi ang imong dalan padulong sa kalampusan. Daghang salamat.
7: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Ayaw na kabala ka! Ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
8: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
5: Afternoon Joyride.
9: Afternoon Joyride.

0: 105.7
1: Joy FM. Ops, kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ra man gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus. Kapsul gihapon na siya. 3 times a day pod na siya, ha mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naana pod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
2: Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magbet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
3: Kanang ano magod akong manghud sa nagagma siya, daghan kay sad pangos. Dihaplas na mo Yaki Oil sa gagabi in. Dali ra kay naulian nga ako po, buntis man ko. Mao pud akong ginhaplas. Ana, akong mama, ang tud ra mo pud akong gamit.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
5: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
2: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
7: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.7.

0: 105.7 Joy FM.
1: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.
2: UTI dito ako para

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Caraga 105.7.
2: Brandon, nagasayusay ka, pre?
3: Pre.
2: O niya, pre, pinaman kakahag imong mahurot matag-adlaw, pre.
3: Eh, siyempre, pre.
2: Tulo ka kaha, ha? O niya, pre, tagpila man po ng kaha, pre.
3: Sos, pre, 50 pesos na, pre.
2: Pila na kakatuing na ni Grillo, pre.
3: Oh, 15 katuing na, pre.
2: Sos, pre, kung 50 pesos kada adlaw ang kaha, times 3 mo, pre, 150 pesos kada adlaw, times 365, pre, doon na ka na 54,750, pre. Sold sa isa katuig, pre, times 15 years pa ni mo na, pre, na, doon na kay 821,000, pre, 250. Kung imo nang gitigom-tigom, pre, nakapalit na kag sports car.
3: Unya, pre, ikaw kay wakman ka na ni Galileo. Wa man lagi kay sports car be.
4: Basta Joy, enjoy.
0: Joy FM.
5: Ganahan ka?
6: Hello po, ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
7: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Caraga, Davao Oriental, human niya ni kupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule.
8: Nako ay igagaw nga nangupong ang TL diretso na abot na dere.
9: Oo.
8: Iko pagtesting nung sa Bilongga, masig makamalibre ka. Kay wala na kalakaw. Na wa may kwarta, palitan nako tog duha ka pad. Naayo.
9: Duha kapad lang ang yan.
8: Duha kapad, wala na yung lahing kay Waman. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
9: Oo.
8: Okay,
7: mao ka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
10: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
11: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
12: Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Bilongga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiriyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio, Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
13: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Kanami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
14: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Makabalaka. Ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kumpleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental o sugdi na ang hapsay, luwas o sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 o 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
1: Mga kalumunan ko, at imanon nato, yang kanaton panglawas, inumdumon nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini, salamatay.
0: Afternoon Joyride!
5: Afternoon Joyride!

0: 105.7
1: Joy FM. Ops, kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ra man gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha, mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon.

0: Unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Maobitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon. Sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
1: Dali na ayo ang nuka sa tiyan sa anak ni Jovelyn Espanyol, taga Salog sa Buangal del Norte. Gisabunan lang og yaki baby soap o gihaplasan og yaki herbal oil.
2: Tinawag niya si Kuya kay, mako bang anak to? Daghanti siyang binagmay siya nga tapong katong siyang tiyan. Sipaitan na pa ako anak og sabon niya kay, tapos sipaitan po na ko siya oil bitaw. Maura to siya, kung siyang gihaplasan na yun, akong siyang sabnan og yaki. Nawala gitay na niyang mga nuka-nuka, kaya saran ako to siya pagbutang.
1: Yan ang yaki herbal oil o yaki baby soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anoling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lang, nga sulayan ninyo.
4: Dito sa Joy, enjoy!
5: Joy FM!
6: Ay, unsaan mo ni Uy?
7: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
6: Hi, Pads! Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og ngipon. Ipaibuton ta gani na ako kay nag-absent tamagod siya sa klase.
7: Ah, mo ba day, Mads?
6: Ulagi, Pads! Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
7: Naa, Mads! Sa Hartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
6: Uy, nindot lagi na Pads. Masa pa yung ba nila nga serbisyo?
7: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
6: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gino-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitan, Pads?
7: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
8: Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
9: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
8: Hartwell Medical and Wellness Center. Bisitaha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimo mag-contact sa numero 0975-554-9885. Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Hartwell way. Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center.
10: Maayong adlaw sa tanan. Malipayo natong ipahibalo nga naa na kita sa ikaduhang semester sa atong KMEK Scholarship Grant. Wala kita'y ginapili nga barangay o munisipyo, basta interesado, welcome kaayo mo. Kini nga programa alang sa mga out-of-school youth at tuang mga kugihan nga LGBTQ, mga barangay officials, mga barangay functionaries, barangay health workers, mga empleyado sa LGU nga wala pa o wala nila na human ang ilahang kolehiyo, ang mga nakahuman sa Alternative Learning System o ALS na pwede na magkolehiyo para kini sa inyuha. Kinahanglan lamang nga nakahuman og high school o grade 12 aron mahimong kwalipikado sa pag-enroll. Ang ato ang enrollment kutob lamang sa July 15, 2026. Alang sa mga interesado, palihog kontaka si Kap Magsay o mobisita sa Barangay Hall sa Barangay San Antonio Baogo, Caraga, Davao Oriental, alang sa dugang nga kasayuran o impormasyon. Talagsaon kaayo kini nga oportunidad. Busa ayaw kini pasagdi, avail na. Matag Sabado o Domingo ang atong klase o blended learning ang pamaagi sa pagtudlo nga adunay face-to-face o online classes. Sa pagkakaroon, aduna kitay tulo ka kurso nga gi-offer. offer: Bachelor of Science in Information Systems or BSIS, Bachelor of Science in Office Administration or BSOA, Bachelor of Science in Accounting Information System or BSAIS. Ato ang hinumduman kanunay, ang kalisod, edad ug mga hagit sa kinabuhi dili babag aron makabot nato ang atong damgo nga makahuman sa pag-eskwela ug makabaton ug mas maayong kaugmaon. Apil na sa KMEK Scholarship Grant ug sugdi ang imong dalan padulong sa kalampusan. Daghang salamat.

Mga higala, ready na ba mo sa pinakasulit nga shopping experience? Sa LPS Appliance Center, better brands are affordable, hassle-free installment, fast approval, big cash discounts, quality products nga kasaligan, kompleto sa inyong panginahanglan. Na sila smart TV, speaker set, refrigerator o freezer, showcase chiller, washing machine, water dispenser o daghan pa kaayong mapilian. Napot sila mga furniture, sala set, dining table o kitchen cabinets. Duula ang LPS Appliance Center. Ang ilahang Manay branch makita sa Purok 4, Barangay Central. Ang ilahang Caraga branch makita sa Purok Rose Poblacion, tapad sa CDC. Ang ilahang Maragusan branch makita sa Purok 4, Mahogany, Maragusan, Davao de Oro. O ang ilahang main branch nga makita sa Purok 7, Poblacion, Duhali, Braulio, Davao del Norte. LPS Appliance Center. Barato, ligon, kasaligan, installment, dali ra kayo. Discount, taghan kaayo. LPS Appliance Center. Ang imuhang kasaligan kada adlaw.

0: 105.7.
1: Joy FM. Himsog kaayo, bright o ganado nga mukhaon ng duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gi patumaro sa Kidiyaki Vitamins.
2: Kaya ka unsa, usog pud mukhaon. Niya ka ning isa, buya pud patulog.
3: O sige mo nimo ngano ni gana ilang kaon.
2: Pero mataag bunta sa imno na ko sa ngalan ko mahap, imno na ko yaki.
3: Unsa ka yaki katong Kidiyaki Vitamins?
2: Kasi ba sa kanansira?
1: Yan ang Kidiyaki Vitamins, mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
5: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, inumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini. Salamatay.
6: Rakrakan sa Joy FM! Rakrakan sa Joy FM!

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Caraga 105.7.
2: Pre, kabalo ba ka, pre? Niatukos amo ang booking kagahapon, pre. Nakakalot kong kamuti, pre. Hastang dakuha, pre. Mura good in towns, kadako sa among balay.
3: Kuya, wapod niyo mo, pre. Sa amung agad, pre, balay kagahapon, pre. Kuya, wapod kaayo. Kanya ay naaging bitin, pre. Hastang sa asa, yun. Niagi, pre, alas 7 buntag. Nahuman, pre. Alas 7 nas gabi, eh.
2: Di kumoto, oh, pre. Ay! Burit naman ang imo, ha, pre. Dili naman ang katuhuan ng imo.
3: Okay, pre, sige. Para patas na, pre, pagamya imong kamote. Kaya kuha pong pagamya na kong bitin.
4: Basta, Joy. Enjoy!
0: Joy FM.
5: Ganahan ka?
6: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
7: Bilongga o Yaki. Kaya kung makainom magod ko ana, good. Okay, magulang akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Muna siya, kung makainom ko ana, lagsik, kaya akong lawas, surminti. Kaya lang, lihok din ko sa balay ba? Mainom na nagulang akong bana na. Pagpahulay sa good baby, bro, nalipo naman ko sa imo nagtanaw. Pag makainom ko, bilongga o Yaki. Okay, akong pamati.
6: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
8: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule. Atong paminahon o.
9: Kung ako, kung pare ba nga akong ipatistingkod, natingala siya kay ang drug niya sa gabi eh, nakasig sila yung asawa. Natingala niya yung asawa lagi nga mo tayo. Murag agresibo naman ka. Ana siya siya mbana ba yung misis. Nagaroon kay, siyempre na anaidad, 63 na yun. O yung pagkagaadlaw, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high depth ng lawas. Murag, manginahang na naman po niya kay siyempre na iya yung asawa, nang isog na damit niya. Nagaroon na tingala man siya nga, pre. Rapid did ka ng gawin ba, kadlaw ba kay pagkakaadlaw. Adlaw na baka nang gusto din muna agyod. Pero huwag mo yung mukhang mag-relax ka. Relax na ba? Kaya ako ha, mamurad. Halos di naman mapalong, pre.
10: Masang ipatay ko masaya?
9: Ganado. Alas yala. Matay. Pasalamat din taon si Marine mo, pre.
11: Ang Ganado Capsule, mapalit sa mga butika.
12: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
0: Nangita ka ba og Okira Coffee? Yaki Capsule, Bilongga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiri Yaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio, Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemmery at 0955-2693-596.

4J Solarista. Nag-aalok ng dekalidad na solar installation. Para sa mga katanungan, bisitahin ang kanilang showroom sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental, o i-message ang kanilang Facebook account, 4J Solarista. Liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. 4J Solarista.

0: 105.7 Joy FM.
1: Hello po, ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
2: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lucatan, Pugpug Magdagasang Store, Ma'am Yer Masumpad Store, Ma'am Vier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Pansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Nanawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
3: Ay, unsaan man ni uy?
4: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
3: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibot unta gani na ako kay nag-absent tamagod siya sa klase.
4: Ah, mo ba day, Mads?
3: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
4: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
3: Uy, nindot lagi dira, Pads. Unsa pa yung banila nga serbisyo?
4: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
3: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
4: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
5: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care minors teaching and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, dentures, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
6: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
5: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimo mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
7: Maayong adlaw sa tanan. Malipayo natong ipahibalo nga naa na kita sa ikaduhang semester sa atong KMEK Scholarship Grant. Wala kita'y ginapili nga barangay o munisipyo, basta interesado, welcome kaayo mo. Kini nga programa alang sa mga out-of-school youth at tuang mga kugihan nga LGBTQ, mga barangay officials, mga barangay functionaries, barangay health workers, mga empleyado sa LGU nga wala pa o wala nila na human ang ilahang kolehiyo, ang mga nakahuman sa Alternative Learning System o ALS na pwede na magkolehiyo para kini sa inyuha. Kinahanglan lamang nga nakahuman og high school o grade 12 aron mahimong kwalipikado sa pag-enroll. Ang ato ang enrollment kutob lamang sa July 15, 2026. Alang sa mga interesado, palihog kontaka si Kap Magsay o mobisita sa Barangay Hall sa Barangay San Antonio Baogo, Caraga, Davao Oriental, alang sa dugang nga kasayuran o impormasyon. Talagsaon kaayo kini nga oportunidad, busa ayaw kini pasagdi, avail na. Matag Sabado og Domingo ang atong klase og blended learning ang pamaagi sa pagtudlo nga adunay face-to-face og online classes. Sa pagkakaron, aduna kitay tulo ka kurso nga gi-offer: Bachelor of Science in Information Systems or BSIS, Bachelor of Science in Office Administration or BSOA, Bachelor of Science in Accounting Information System or BSIS, PDS-AIS. Ato ang hinumduman kanunay ang kalisod, edad ug mga hagit sa kinabuhi dili babag aron makabot nato ang atong damgo nga makahuman sa pag-eskwela ug makabaton ug mas maayong kaugmaon. Apil na sa KMEK Scholarship Grant ug sugdi ang imong dalan padulong sa kalampusan. Daghang salamat.
0: Rakrakan sa Joy FM. Rakrakan sa Joy FM.

0: Ingon nila, uulaw sa usa ka lalaki kung wala ka na'y umoy. Ako, mutuo ko. Sa laktod nga pagkasulti, wala na'y pulos. Mao nga ako, bisan og baskog ko, naniguro ko oy. Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pabadayin ako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs. Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo, naa na sa mga butika.
1: Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuco, taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental. Kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Tingaw siya na iya.
3: Kumusta na ron?
2: Wala na ni bukol.
3: Unsa ka dako itong bukulin?
2: Maranag ka nang tudlo bita sa kamot na to.
3: Unsa ka itong mamimu ato?
2: O na, naniinom ko ato. Upat lang ka istabya.
3: Unsa klase nga produkto sa Yaki?
2: Yaki Capsule. Nagihaplasa na po na ako sa iyang Yaki Oil.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
5: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
1: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subricary, sa Denyo Store, May May Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
7: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, inumdumo nato pirmi. Yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
8: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental, 105.7. Joy FM. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride. Joy FM. DJ Paulo. River.

0: 105.7
1: Dali ni balik ang kahimsog sa usa ka inahan nga si Nene Sarona taga Barangay Gasi Kiamba Sarangani Province tungod sa iyang kanunay nga pagtumaro sa Yaki Herbal Capsule.
2: Sana kay kung tamba nga na gastro. Pamati na ko kanang nako mamatay na siguro ko ani. Kung nakabati mo ko sa radyo, ingon ako nga isingan daw na ako ning ano Yaki. Moto so nag Yaki ko at puro kahurot ko mga upat kapad. Okay na ko karon kay makasuloy-suloy na ko kanang ako ra isa sa una di na ang sugot akong bana.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo mapalit sa mga butika. Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales taga Tagbak Magpet Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
2: Kanang ano manggut akong manghud ba? Nagagma siya, daghan kay sad pangos. Dihaplas na mo Yaki Oil sa gagabi in dali ra kay naulian nga ako por buntis man ko. Mao pud akong ginhaplas ana. Ako mama ang tud karon mao pud akong gamit.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
4: Dito sa Joy!

0: Mga higala, ready na ba mo sa pinakasulit ng shopping experience? Sa LPS Appliance Center, better brands are affordable. Hassle-free installment, fast approval, big cash discounts, quality products nga kasaligan. Kompleto sa inyong panginahanglan.
1: Yahoo!
0: Na sila smart TV, speaker set, refrigerator o freezer, showcase chiller, washing machine, water dispenser, ug daghan pa kaayong mapilian. Napod sila mga furniture, sala set, dining table o kitchen cabinets. Duula ang LPS Appliance Center. Ang ilahang Manay branch, makita sa Purok 4, Barangay Central. Ang ilahang Caraga branch, makita sa Purok Rose, Poblacion, tapad sa CDC. Ang ilahang Maragusan branch, makita sa Purok 4, Mahogany, Maragusan, Davao de Oro. O ang ilahang main branch nga makita sa Purok 7, Poblacion, Duhali, Braulio, Davao del Norte. LPS Appliance Center. Barato, ligon, kasaligan, installment, dali ra kayo, discount, taghan kaayo. LPS Appliance Center. Ang imuhang kasaligan kada adlaw.

0: Bay bay. Muraman ko kalinto lahon oy. Unsa man ko tumaron na ko nga tambal?
1: Aw, mura naman ka ha. Ingon man lang kaog, murag tambal. Aron mura pud kaog maulian.
2: Basta joy, enjoy.
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Hala, daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
6: Kung ako, kung pare mga akong ipatisting po, di ba mag-istorya man doon, di mo anay ang isis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman may mahimu. Istorya naman ang inyo ha, huna-huna na na.
7: Kung saan ipatik niyo sa iya?
6: Ganado. Kaya pag ikaw man, di ito tingala na ginyo, ito naman, kung nalain naman ni mong kuhan ron, pang, kayo mo rin, agresibo na ba? Kung saan ginatik niyo mo siya, gitagaan kong ganado. Ginatagaan ako, sagaan naman ako siya nga, kanitili walang ditiktoan ito eh, pag-condition ni sala was pre ara isang sunanin pingin ko ganado pre testing ni pre kay mo na ako usahay magamit kay labi na kana maglalis usahay kabalo bayad sa atong misis na usahay matingala man na man siguro ipalabi ni tawala ni di naman ka di naman ta inabuton igo na maghikap so ya karo pag kabuntag yan to ara ko ara tay kay pre salamat kay pre ako kay pasalamat ni mari ni mo na diligan ang bulak ba.
8: Ang ganado capsule mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
2: Ikaw na!
10: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Ayaw na ka bala ka? Ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
11: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Ganami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
3: Siguradong enjoy ang inyong gabi! Kasama ang Evening Joyride!

0: 105.7. 105.7. Joy
1: FM. Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kay balo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapitaog Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
2: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Caraga, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
3: Nakoy igagaw nga nangupo ang TL diretso na abot na dere.
4: Oo.
3: Ikaw pag-testing nung sa Bilunga, masig malibre ka. Kaya wala na kalakaw. Na wa may kwarta, palitan ako tog duha ka pad. Na naayo.
4: Duha ka pad lang ang yang
3: ginom. Duha ka pad, wala na lahi kay wa may kwarta. Ato na ko na nag-take na ko.
4: Oo.
3: Okay man.
2: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
6: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang yun ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imuhang high blood, naatay garlic plus. Capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya, ha, mga kababayan? Kay gusto man nimo mag-focus. Pero actually, makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon, unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Maubitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naana pod na sa mga butika. Pangutan alang yun ninyo, garlic plus.
7: Dito sa Joy, enjoy! Joy
8: FM! Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas. Inumdumo nato pirmi. Yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
9: Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang pagtumar sa Bilongga Gold, mga higala, dili lang tungod doon na kabalatian. Mas maayong mo tumar ka kung wala ka pa'y balatian. Aron mas mokusog ang imuhang pangdepensa o kining immune system. Hilabi na kung magkaedad na gyud ang tao. Tungod basta ang tao magkaedaran na, daghan ng klase-klaseng mga balatian ang manggawas. Hilabi na kung wala nag-aamping sa panahon sa iyang kabataan, maugyod na ang mahitabo. Pure turmeric ang sagol sa Bilongga Gold o kanang sulod sa Bilongga Gold, pure turmeric. Ang luyang dilaw o turmeric kasagaran ginahimong powder, ginalaga aron makuha ang mga chemical, nutrients, vitamins o mineral. Apan sa Bilongga Gold, paliton na lang nimo sa butika o tumaron. Ania ang pipilang mga benepisyo nga imong makuha sa pagtumar sa Bilongga Gold? Doon na kini bioactive compound o powerful medical properties. Ang curcumin na sa luyang dilaw o sa kinikaakte antioxidant o natural anti-inflammatory compound. Adunay neotrophic factor. Aron mo ubos ang chansang mataptan sa brain disease. Hilabi na ang Alzheimer's disease. Ginalayo ang nagatumar ni ini sa heart disease. Nagaprevent usab kini sa cancer. Daghan pang benepisyo ang imong makuha sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Kay bisan ang mga pagpanghupong, iya man kini batukan mga higala. Ginalayo usab niya ang mga nagatumar ni ini sa balatian nga diabetes o mga komplikasyon ni ini. Bisan ang cardiovascular disease o metabolic syndrome, iyang batukan. Isipin na good na ninyo ka na, tungod kay ang curcumin nga naa sa Bilongga Gold, makabatok sa arthritis, maoke ni ang kasagarang sakit sa mga wangguti. Wangguti ba? Tiguwang na. Oh, ana-ana siya. Kanong masuko manggug tiguwang, oy? Dapat malipat ta kay natiguwang ta kay. Ugwa ta natiguwang, edi bata pa natigok na. Basta nagatumar sa Bilongga Gold, mga higala, ilayo usab kaniya sa depresyon. Ang uban pang benepisyo ang imong maimuhang makuha, makapabata pud ni ba, makabatok sa lain pang mga chronic diseases. Ang mga bitamina o mineral nga makuha nimo sa Bilongga Gold Herbal Capsule mao ang volatile oils, vitamins B and C, potassium, sodium, iron, omega 3, fatty acids, A, linolenic acid, proteins, carbohydrates, o mga fiber nga kinahanglan sa mga gustong magbawas o timbang. Kung gusto ka mo os-os ang imuhang timbang, makatabang usab ang Bilongga Gold, tungod kay ang turmeric nga sulod ni ini, dunay biological activities. Ang thermogenic properties nga usa ka metabolic process mutabang sa pagsunog sa calories aron mamahimo kining enerhiya. Apanti man ha, nga kung magbawas ka og timbang, bawas pod ka og kaon sa mga unhealthy foods. Mas maayong less ang calories, less ang carbo, no or less fats. O di ba? Kung pwedeng no na. O kung di man madala, less fats lang. Ang pagtumar sa Bilongga Gold, mga higala, kung doon na kay ginabati nga sakit sa tiyan, mas maayo nga doon ay unod ang tiyan o kaon-usa bag umutumar, ha? So layay, mga higala, ang Bilongga Gold Herbal Capsule kay mapalit na kana sa mga butika.
2: Dako ang pasalamat sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil ni Fee Baklay, taga Baganga, Davao Oriental. Kay maoy nakawala sa bukol sa iyahang likod.
3: Ang kuang gyud nako, sir, nga kuan ang Bilongga Gold ug ang Yaki Hot Plus. Wag yun ako ang kuan ng Bilongga kay ginawala man ko sa akong bukol sa baga o sa likod. Kaurot lang ko atog tulo ka bak. Walang gimintay na lang po na ako, sir. Eh.
4: The best kami.
2: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna kamay mga pangutana, aduna kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 09286767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan. The best kami.
5: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening.

0: 105.7
1: Joy FM. Yaning kamot gayod ako kay mga utaw na ikapaambit kamayo ngining kanato mga produkto. Kasagaran doon na sakit ngining diabetes. Tungod ng sobra ng pagkaan ng kanon, sobra ng matamis, sobra ng mga parat, matataba na mga pagkaan. Why ka naton pada laong pasagaw nato? Doon kung onday kan mo diabetes, waday gayod ka nato saan mahimo. Kinahanglan na tumaran mo gayod yaan ng Serpentina Plus. Kaya ang Serpentina Plus, amoyaan yung pinakamapait sa tanang mapait na mga herbal nga ni sa kalibutan. Agaw ihimo yaan para sang diabetes. Agaw kung ikaw yagaantos ng diabetes, ayaw da pagduha-duha. Inumigayod yaan ng Serpentina Plus timprano alas 12 dumda tag-isayaan kabuok sulod sa 3 kabuwan. Pagkatapos ng 3 kabuwan, undang eh. Tapos, kontrola isabiyangkan mo pagkaan. Timan eh mayo kay mga otaw. Basta on kamayo diabetes, Serpentina Plus. Tapos, dili na magpataka ng pagkaan ng mga bawal. Hinaot na matabangan ka mo. Timan ay amo, yang Serpentina Plus para sa diabetes. Mapalit sang mga butika, tapos sang mga tindahan na suki mayo.
2: Himsog kaayo, bright o ganado nga mukhaon ng duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gi patumar sa Kidiyaki Vitamins.
3: Kuha ko ang isa, usog po mukhaon. Iyan ka ng isa, buyag po patulog.
4: O sige, muli mo nga nung ligana ilang kaon.
3: Matagbong pa, sa imun na ko, sa humalang ako maha, sa imun na ko giyaki.
4: Kung sa kayaki, katong Kidiyaki Vitamins?
3: Kidiyaki Vitamins,
2: kanansira. Yan ang Kidiyaki Yaki Vitamins, mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika. Nahanaw dayo ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan, taga Magbok Bansalan, Davao del Sur, tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
5: Juan, po na po'y katol-katol sa lawas ng ulit na buyan daw.
4: Tapos?
5: Ya, akong i-hapla saan, nauga naman po.
4: Kapila po ka manghapla sa pod?
5: Juan, nasahay bunta, nasahay ito hapon.
4: Kung sige gamitin mong haplas.
5: Yes, well.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
7: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a Puro Cruz Poblacion Caraga, Davao Oriental. With regular and family rooms to choose from, our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions. Complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
8: Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.

0: Okay, class, mangutan ako kaninyo. Unsay pirming magamit? Period o kama?
1: Oh! Ako'y tumag, sir.
0: O sige, tumaga.
1: Kama, sir. Kay ang period, binulan lang man. Pero ang kama gano, sir, bisag na ay period, pwedeng gamiton.
2: Basta joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Lumambot at dandan lumiit ang bukol sa likod ni Jenny Rose, anak ni Edna Varona ng South UP, Maguindanao, dahil sa pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
6: Parang ilog ng manok.
7: Uy, ang laki. Tapos, ano ho yung ininom ninyo?
6: Yung Yaki Capsule po.
7: Tapos?
6: Yun lang man ang parang naglambot siya, tapos hindi na nagsasakit.
5: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Nabibili sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magnagasang Store, Ma'am Yer Masumpan Store, Ma'am Vier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magnagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Angayan lamang, nasulayan ninyo.
9: Kakyut!

mga higala, ready na ba mo sa pinakasulit nga shopping experience? Sa LPS Appliance Center, better brands are affordable, hassle-free installment, fast approval, big cash discounts, quality products nga kasaligan, kompleto sa inyong panginahanglan. Na sila'y smart TV, speaker set, refrigerator o freezer, showcase chiller, washing machine, water dispenser, ug daghan pa kaayong mapilian. Napod sila'y mga furniture, sala set, dining table o kitchen cabinets. Duula ang LPS Appliance Center. Ang ilahang Manay branch, makita sa Purok 4. Barangay Central, ang ilahang Caraga branch, makita sa Purok Rose, Poblacion, tapad sa CDC. Ang ilahang Maragusan branch, makita sa Purok 4, Mahogany, Maragusan, Davao de Oro. O ang ilahang main branch nga makita sa Purok 7, Poblacion, Duhali, Braulio, Davao del Norte. LPS Appliance Center. Barato, ligon, kasaligan, installment, dali ra kayo, discount, taghan kaayo. LPS Appliance Center. Ang imuhang kasaligan kada adlaw.

Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7. Masayang musikahan sa umaga. Buntag na Joy! Buntag na Joy!

0: ang balita. Talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan.
0: Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat.
1: Tinig ng Bayan.
0: Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.

0: Mayong buntag ka na itong tanan ni Gala. Kumusta? Welcome sa Tinig ng Bayan. Adlaw kita karoon ng Miyerkules na 15 ng bulan sa Hulyo 2026. Good morning, Panggal Bay, Misamis sa Occidental. Good morning, Cotabato Province, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte del Sur, sa probinsya sa Bukidnon. Good morning ka na itong tanan. O gusaba diha sa Davao Occidental. Good morning, mayong buntag Davao Occidental. Tingin naman sa mga parte sa Davao Oriental, siyempre mga higala. Oga usaba, good morning sa itong mga kaigsuunan na diha dapita sa may Davao de Oro. Makaabot nga po na itong signal mga higala sa itong mga mag-uuma o mga fishermen. May nga buntag ka na itong tanan. Sa ngalan ni Tinig 43, John Andro Tabugok. Ako si Tinig 4, Loy Rosario. Makigauban kaninyo suod sa isa ka oras ng itong talumanong Tinig ng Bayan. Kung nga diin itong hisgutan mga higala ang daghang mga butang, mga panghitabo o mga sitwasyon sa ato ang nasod na mga higala kung diin. Daghang mga balita nga kinahanglan ninyo nga masayran amping lang kanunay ha. Kay diligid mawala kini mga aksidente sa kadalanan. Kagahapon, doon na po yung mga aksidente nga nahitabo mga higala. O diha usab, luoy kay sitwasyon sa itong mga kaigsuunan nga naapektuhan ni ining linog mga higala. Di lang linog, grabe no, mga pagbaha pang lasinati mga higala, landslide. Naliman ka ni Ana, so always sa amping kayo da kanunay, kining ato ang panahon karon mga higala, mao na gud ni. Wa tay mahimo no, mao na gud ni nga panahon na. So gikinahanglan ng gayod mga higala nga pag-amping, pag-ampo. Dili lang puro paningkamot no, doon na gayod pag-ampo ang gikinahanglan na ito karong panahuna. Alas 5.12 na nga ito ang oras. Ano na ito ang mga nagunang mga balitang ang ngayon ninyo masayran sa kinatibukan sa ito ang tulumanong Tinig ng Bayan. Sus, intawon, nag-murag, sa tawag gani? Katong nabalita kagahapon sa buntag mga higala, dati na mong kauban, o dati na akong kauban, no? Sa NDBC pa ko sa Cotabato mga higala, kipatay itong amuang technician. Samtang padulong unta ni sa duty kagahapon sa buntag, gipatay, giambus dialapita sa may lungsod sa Maguindanao del Norte, particular sa Sultan Kudarat. Yan ang mga headlines. Headlines. Sa radio technician patay human kinigi ambos kagahapon na samtang padulong sa duty dito sa Maguindanao del Norte. Headlines. Samtang magnitude 6.5 nga linog ni Tayog sa may Balut Island kagabi. Headline. Samtang sa pika sa bahin mga higala, 14 anyos nga dalagita patay human iyang giluwas ang tulo ka mga igagaw human kini gituhak ka sa kobra. Headline. Sa pika sa bahin mga higala, tangin ninyo kining detalye, may kalambigitan usab sa usak pasahirong pampasahirong tricycle ang gilamoy sa kalayo mga higala kagabi diri sa Dakbayan sa Kidapawan. Samtang sa pika sa bahin na probinsya sa Cotabato gideklara na nga bird flu free. Og dito higala sa Davao Oriental, kung diin katiil, gipaligon ang monitoring sa kalidad sa ilim ng tubig. Og 500,000 pesos nga tabang nagpasiguro sa appeal sa CMNHS sa Balangay sa Kadayawan 2026. Dito sa Panggal Bay mga higala, duhakas motorsiklo nagsungag, babaye og driver dali nga gidala sa ospital. Headline. Ang pinggayad kanunay samtang sa pika sa bahin mga higala, usa ka driver usab sa pampasahero nga van ang nadakpan tungod sa pamamaligya og shabu. Headline. Gapon mamuhulong ni ana. Pastila ni taon samtang sa mga balita nga nasudnon mga higala, impeachment trial. Pag sayang kuno sa public resources. Sumala pa ni Vice President Sara Duterte. Headline. Sa pika sa bahin mga higala, atangin ninyo kung diin gipagtanggol ni Senador Alan Peter Cayetano si Davao City Mayor Basti Duterte may kalambigitan sa sumala pa Operation Romanov. Headlines. Papel ni Vice President Sara Duterte sa background sa iyahang ama tungod daw ngano mao kining hinungdan kung ngano giimbestigahan ang assassination threat sumala pa sa NBI official. Headline. Detalye sa mga balita musunod na.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:16 ang oras.
2: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddin, ama ni Zoraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
3: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya. Pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, pigiinom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
4: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur. Kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
5: Nagkuhan ko anak bito sa mga herbal niyo gumawala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
6: Ngano kayo nung kag-Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
5: Taas akong sugar niya karon normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na. Likay-likay lang punta sa kaon bitong mga tamis.
6: Pila edad ni Munay?
5: 77.
4: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!

0: Alas 5:18 na nga itong oras ang karon na sa detalye sa itong mga nakunang mga balita. Itong unahan mga balitang pang-international dito sa nasod sa China mga higala. Nikabat nga ito sa kapina 240,000 ka mga mulupyo sa Quancheng County, Hebei Province sa China ang naapektuhan sa bagyong Bavi. Human na kini, mitugpa sa maong nasod o nagdala kini og kusog, ulan o grabing pagbaha. Daghang bahay na sa amihanan o amihanang sidlakan sa China ang naapektuhan kung diindulan sa 1,800 ka mga mulupyo ang na-stranded samtang gipadayon sa mga otoridad ang pagbalhin o paghatag o temporaryong kapuyan. Sa mga apektadong pamilya, gipataas na usab ang red alert ang Liaoning province tungod sa hulga sa kalit nga pagbaha. Diin na gisuspindi ang trabaho, negosyo, pipila ka mga biyahe sa tren o klase sa abang mga lugar. Sumala pa labing kusog nga bagyo ang amigo sa mainland China karong tuiga. O gagi pa si Danan Usab sa China Meteorological Administration nga posible pa nga musangpot o thunderstorm, hailstorm o kusog nga hangin nga mabot sa 117 km per hour nga mamahimo nga mupasamot pa sa pagbaha sa daghang lugar sa ilahang nasud.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Alas 5:20 higala nga tong oras sa pika sa bahin. Buta ni US President Donald Trump kabungkagon ang International Criminal Court kun ICC tungod sa giila kining hulga sa soberenya sa Estados Unidos. Kini ang gilusad karon sa administrasyon ni US President Donald Trump nga kung diin iyahang gipakusgan ang kampanya para bungkagon ang maong ICC o sumala pa nga hugtanon nga gilimod sa US o Estados Unidos ang gahom sa ICC nga mag-imbestiga o mag-hikay sa o mag-kiha batok sa mga katawhan o mga opisyal sa maong nasod gani tumong sa ICC nga susihon lang ang mga grabe nga pagsupak apan nahimo nga mas radical o mas ming grabe kini dayong pagpamugos nga dili tugutan sa Trump administration ang korte nga paghahulgaan sa mga opisyal sa ICC ang mga mulupyo o katawhan sa Amerika. Ingon pa ni US President Donald Trump nga kung diin sumala pa niini ni Hangyo nga dili na hinganlan pa ang pipila ka mga gikonsiderang opisyal aron i-target sa ICC mao ang pagpatuma na sa travel ban, revocation sa visa, pagpahugot pa sa sanction na batok sa ICC o ang ilang mga affiliated organizations o diplomatic pressure o sa ubang mga nasud aron na mo mabuwag ang maong international tribunal.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Alas 5:22 na higala ang atong oras. Susno ko nga mabuwag ka ng ICC mga higala, magunsa na lang ang Marcos administration. Wa na idaganan mga higala. Alas 5:22, samtang sa pika sa bahay na mga balita nga nasunod. Sa ito ang mga balita nga nasunod mga higala, may kalambigitan sa nagapadayon ng impeachment trial sa Vice Presidente Sara Duterte. Dipinsahan ni Senador Judge Alan Peter Cayetano si Davao City Mayor Sebastian Basti batok sa mga aligasyon nga may kalambigitan sa gitawag og Operation Romanov. Gimo ni Cayetano ang pamahayag human naghatag kini og bag-ong pahayag si NBI Regional Director Attorney Jeremy Lutok sa ikalimang adlaw nga impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte. Sa pagpangutana ni Senator Judge Rafi Tulpo og Panpilo Lacson nagipamahayag ni Lutok nga sumala pa target sa bahad dili daw si Vice President Sara kundili ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ug ang iyang pamilya. Sumala pa ni Lutok ka nakita sumala pa sa mga investigador sa NBI ang usa ka statement ni Mayor Basti Duterte sa usa ka rally ni adtong Enero kung asa gisulti ni ini ang Operation Romanov batok sa iyang pamilya. og Romanov family sa Russia isip bahad sa Pangulong Marcos. Ang Romanov family ang ulahing dinastiya sa mga Tsar sa Russia og gipatay kini niadtong 1917 human ang Bolshevik Revolution. Apan sumala ni Cayetano nga dili dapat dili dayo na ikonsidera bilang bahad ang pamahayag ni Duterte o gamay pagkalahi ang bahad sa usaka direkta nga pagbahad. Gihatag duot pa sa senador nga importante mamahimong mag-amping ang impeachment court sa paghatag og konklusyon labi na nga dili pa na dungog ang pagsulti sa Romanov o direktang may kalambigitan na sa usa ka plano sa usa ka lamang simbolismo. Sumala ni Cayetano nga dapat mamahimong patas ang korte dili lamang sa first family kundi pati apilo sab kay Mayor Basti Duterte o sa pamilyang Duterte samtang nagapadayon pa ang pagdungog.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:24 higala ng atong oras sa pika sa bahin sa mga dugang mga balita nga nasudnon mga higala nag-usik usik lamang kuno sa public funds ug resources. Ang nagapadayon nga impeachment trial kini isigun pa ni Vice President Sara Duterte. Sumala pa niya nga wala kunoy igong ebidensya para suportahan ang mga akusasyon batok ngadto kaniya. Sumala niya nga gipamatud-an sa ikaupatang adlaw nga pagtaral nga dugay na niya nga gihatagag duot nga walay ligong ebidensya ang impeachment complaint. Gitawag sa Vice Presidente nga fiction lamang ang aligasyon nga nagbahad siya o nagkontratag assassin kung dili niya mamahimong himuong kamatuuran ang maong kathang isip lamang. Sumala pa niini nga ang usa ka impeachment trial dapat katuhuan may ligong ebidensya o dili ng gikan sa mga chismis. Sumala pa niini nga ang paghimo og mga lakang walay igong ebidensya makaapekto sa integridad sa institusyon na pagpahinay sa pagsalig sa publiko og mahimong babaga sa pagpangita og kamatuuran.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:26 sigalang atong oras samtang sa pika sa bahin. Imbestigahan na sa National Bureau of Investigation NBI Regional Director Attorney Jeremy Lutok ang sumala pa nga dili pwedeng baliwalaon nga pagkomisyon sa bahad ni Vice President Sara Duterte batok ka kang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. pamilya ni ini ug sa Igagaw nga si Martin Romualdez nga kanhing House Speaker tungod sa iyang posisyon ug background sa iyang pamilya. Sumala ni Lutok nga appeal sa mga hinungdan kung ang nganong gipailawom sa NBI ang investigasyon. Ang pahayag sa Vice Presidente ni atong Nobyembre 2024 online press conference sa tungod sa katakos ni ini nga muhimo og maong bahad sa ikalimang adlaw nga impeachment trial gipangutanan ni Senate President Sirwin Gatsalian si Lutok kung unsa nga basihan sa NBI Cybercrime Division na para mutuo nga dunay gihire nga tao si VP Sara nga mamahimong mupatay sa pangulo unang ginang og igagaw ni ini. Sumala ni Lutok nga bisan na gipanghimakak sa Vice Presidente ang aligasyon nga grave threat nagatuo ang NBI nga nakita nila ang mga elemento sa naasoy nga krimen tungod sa iyahang mga nahimong pamahayag og mga tao nga nakaistorya niya. Sumala pa ni Lutok nga buot unta nila nga makaistorya sa personal ang Vice Presidente aron na klaruhon ang kung tinuod bang aligasyon may kalambigitan sa gikaistorya ni ining assassin apan wala kuno nakig-alayon ang Vice Presidente sa ilang gipahigayong investigasyon.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:27 na higala ng atong oras.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Sa pinakaulahing balitang national higala. Dili na ipatawag pa sa prosekusyon na isip mga testigo sila si Attorney Zuleika Lopez, ang iyang Chief of Staff sa Vice Presidente, kauban na si Captain Belinda Bello, Kini ang opisyal nga gikumpirma sa panel human ang ikalima nga adlaw nga impeachment trial kagahapon samtang formal nga gisugdan ang ikaunom nga adlaw sa pagdungog karong adlaw gipasabot usab sa private prosecutor Lorna Kapunan nga unnecessary og redundant na ang pag-atestigo sa duha kalabot sa Article 4 sa impeachment case o ang issue sa grave threats o assassin na plot batok sa First Family. Sa pika sa bahin, nag-ipanguluhan usab sa miaging adlaw sa pagatubangan ni NBI BARM Regional Director Jeremy Lutok, gipa niguro ni Lutok, nga base sa ilang visual analysis sa tungod og dili AI fabricated og splice ang viral video sa pagpanghulga sumala pa sa Vice Presidente batok ka sa unang pamilya. Sa dihang gipangutana ni Senador Win Gatsalian kung aduna ba ay kapasidad si Vice President Sara Duterte, nga tumanon ng iyang hulga, gitubang ni Lutok nga gawa sa iyang gahom, isip Vice Presidente, makita usab kuno sa background sa iyang amahan, nga si kanhing Pangulong Rodrigo Duterte nga nag-atubang karon og kaso sa International Criminal Court.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Higala mga piusa kita, mga piusa kita mga higala para dunay lightning mag di ka kapangapi o niya adik na kagkapi mga higala, no? Ah, kulang ang adlaw pag di makapangape. Samot nagmakatilaw kag Kopiyaki 7-in-1 o Kopiyaki 3-in-1 mga higala. Di nakamutilaw sa lain pang kape kay lahi gayod ang kalami sa Kopiyaki mga higala.
2: Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City. Kay Kopiyaki 7-in-1 ang iyang kape.
3: Ah, nagakape ko Kopiyaki 7-in-1, sir. Taga Buntag yun na siya.
4: Ansa po di mong batiyon ka ng makakape ka?
3: Dili ka makaingon na kumplito imong tulog, pero pag mata ni mo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit atong yaging adlaw. Nagapakusog ba o nagapaabtik po na siya sa akong huna-huna.
2: Yan ang Kopiyaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Kopiyaki, yummy!
5: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
6: Nakuha mo ko siya ka ng yung buhok pa wala. Napahak na ni wala sa buuan, buhok. Pagka na kinalutan, ganyan niya, napahak. Mato, ibutangan na ko Yaki. Nanupo dito. Lama dito Yaki.
5: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
7: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
8: Mapalit na sa mga butika.
9: Asa namin in town ng akong bana? Oy, Goryo! Goryo! Dali ragod nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sabag yung sekreto ng tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na magayod mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon. Dakugyod kay tabang sa iya ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
10: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!

0: sa Usamis. Samtang gipasalamatan usaba ni Miss Asin sa Usamis sa Tourism 2026 Nicole Tagaluin ang provincial government ingon man ang local government sa pagpahigayon og maong aktibidad kung diin sumala pa niini nga iyang gina-promote karon ang youth tourism og opportunities para sa mga kababayenan sa syudad.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Igala mga piyosa kita, higop sa kape kay hayag na taas ng sidlak sa adlaw. Pero kilom-kilom, no? Murabag kaulan nun sa sayong kabuntagon. May buntaga sa itong mga kaigsuunang mga mangingisda, diha dapita sa Baroy, o gaingon man na diha sa Lala, o sa uban pang dapit na sa Panggal Bay, mga higala. Oo. Tugang uban sa pagbantay sa ilang peace pen.
1: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
0: Og sa itong mga mag-uuma, mga higala, sa iyo kayo magmata sa mga rubber tapper nato sa probinsya sa Cotabato, may buntag ka na itong tanan, pangapi sa Okira 5-in-1 Coffee. Ingon man sa itong mga mananagat niya sa Davao Oriental, mga higala, o mga mag-uuma. Oo. Sa iyo kayo nagadto sa umahan niya ito ang mga kaigsuna mga mag-uuma diya sa Baganga, labi na sa ilang palayan, mga higala. No? Nindot ang palayan ng Baganga. Good morning, o gadi usaba sa Caraga, Davao Oriental. Higop sa tagkape be? Okay ra 5-in-1 Coffee? Okay ra ba kanimo?
2: Sweetheart, ready na!
3: Wow, ka-sweet ba?
2: Sakto lang ang pagkatimpla nako sa Okira 5-in-1 Coffee.
3: Kabalo na ko sa inyong gustong ipasabot, sweetheart.
2: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa tomati.
3: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higo po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tangduha.
2: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
3: Unya, sweetheart, ha?
4: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
5: Bilunga Gold, hantog ka rin.
6: Ngano po?
5: Eh, marob din naman ko kalako kung di ko kayo ng bilunga. Sakit ba rin?
6: Ang imuha ng tiil.
5: Ang mga tiil ko.
6: Oo.
5: Naminhod. Nang sa akong amahan, kuan ba itong pag-is anyos pa ko, polio ko.
6: Oo.
4: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
0: Alas 5:48 na higalang atong oras. Sa mga detalye o dugang balita sa gilalay nga parte sa Mindanao, atong sayro ng mga balita gikan sa P. Palma area sa probinsya sa Cotabato, pinagi sa atong kabang Tinig 11, June Villasoto.
1: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
0: Yes, June, good morning!
7: Good morning, maraming salamat at magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Nakisa ang Municipal Health Services Office o RHU Midsay pa sa pamamagitan ng kanilang Health Education and Promotion Office para sa pagulitan ng National Blood Donors Month ngayong buwan ng Hulyo upang mahikayat ang mas maraming mamamayang Mitsepeño na maging volunteer blood donors. Ayon nga dito sa RHU, mahalaga di umano ang voluntaryo at regular na pagbibigay ng dugo upang matiyak ang sapat na supply para sa mga pasyente na ilangan ng agarang blood transfusion. Kabilang dito ang mga taong mayroong leukemia at iba pang uri ng cancer, mga pasyente may anemia o dengue, mga biktima ng aksidente. Nako, yan talaga ang pinaka-importante, no, na magkaroon ng sapat o sobra, dapat sobra na blood yung blood bags na supply bawat barangay at ang mga sumasailalim sa operasyon. Batay nga kasi sa World Health Organization, WHO, ang isang bag ng dugong na ibibigay ng isang donor ay maaaring makatulong sa hanggang 3 pasyente dahilan upang maging mahalagang bahagi ng serbisyong pangkalusugan ang blood donation. Sa pagdiriwang ng National Blood Donors Month, patuloy na humihikayat ang RHU Midsay at HEPO para sa lahat ng mga kulipikadong individual na makilahok sa mga blood donation activities at suportahan ang mga programa sa voluntaryong blood donation upang makatulong sa pagliligtas ng mas maraming buhay at mapanatili ang sapat na supply ng dugo para sa mga nangangailangan. Alam mo, Kaloy, no, nakapag,

0: kapansin-pansin talaga yung bagong trend, no, dito sa blood donation. Dala nga ng pagbabago din ng health, yung lifestyle ng mga tao. Dito sa bayan ng Misayap ay napansin na dahil sa tumaas ang bilang ng mga high blood pressure, mga diabetic na mga tao, at iba pang mga health concerns, ay napalubhang, napakataas ng mga disqualified na mga sana ay magdo-donate, lalong-lalo na dito sa mga pamilyang una nang nakakuha ng serbisyo at kinakailangan ng replenishment, yung kailangan papalitan. Nagkakaproblemahan dahil nga sa kailangan pa nilang maghanap ng ibang individual na hindi nila kaanak o kadugo sapagkat obligado silang magbabayad, quote-unquote, ng kanilang inutang na dugo sa blood bank. Mariban pa riyan ay sa sobrang stricto ng screening system, syempre pa na pinapatupad ng ating Department of Health dahil nga rin sa banta ng tumataas na bilang ng mga sexually transmitted diseases o STDs sa ngayon na siyang magiging dahilan upang ma-disqualify ang naisa ng magdo-donate ng dugo. Yan ang mga latest na balita mula dito sa P-Palma area para sa Tinig ng Bayan. Tinig numero 11, June Villasoto, Laguna.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
2: Nagang salamat, June Villasoto, sa pinakauling update, mga katinig, maoginay, suliran, no? Sa pag-donate og dugo, mga higala, kay gikinahanglan mang yun, ipailaom sa makuting screening ang usa ka individual nga donor. Kay para dili makatakod, no? Labi na nga sa kasamtangang panahon, di kalikayan. Taas gud ang kaso sa sexually transmitted diseases, mga higala. Oh, so ako regular donor, no? Every 4 months, kung mahimo mo pakuha gayon, pero reklamo sa kuha ang blood bank. Ayo lang sa pagkuha, sir. Reserve lang ka. Kay kinilaging royal blood kita, mga higala, pangitaunon, no? Type AB positive, lisod kay pangitaon niya, lisod dugo. Talagsa na po yung mangita o mga higala sa maong dugo. Masayang radaw. Alas, sige, usahay eh. Kano sa last na nakapakuha? Last month yata o nakapakuha ko diyan sa Barangay Paco. Anyway, alas 5.22 higala, importante kayo ang paghahatag o dugo. Pag-donate, no? Kung kamo, healthy, pag-donate mo og dugo para mas musamot pa mo ka-healthy kay nga, no? Kanang dugo nga imong ihatag, mga higala, makatabang sa mga nanginahanglan, siyempre. Og makatabang usab sa imuha kay kanunay bag-o imuhang dugo. Kay kung imula lang pasagdan diha sa imong kaugalingon, mamatay ra nag iha mawa, masayang ra ba, no? Ingon ana mga higala, no? So 3 days usually ako observation ako 3 days sa mas himsog na ang pamati. Usually ang uban na 24 hours to bata-bata pa, 24 hours okay na, no? Back to normal na dayon mga higala. Ang imuhang kondisyon o mas mulami pa imuhang pamati. So, kaysa masayang lang na sa imuhang sistema, ihatag i-donate na. Ayaw kadlok niyang aguho, dagom nga murag aguho kadako, no? Aguho ba tawag niya? Aguho, no? Kala pa pantay bitaw sa sako. Kala na may gala kadako. Pero wak may sakit, wala nang pinakag lamigas. Sakit pa magaya ng pinakan sa utitod. Attitude ba? Taka lang bisaya, no? Attitude. O, kala bang lamigas nga, ito mong lubot nga pula ba? Sakit kayo maak na. Sakit pa na umaak, no? Kaysa sa dagong may tuslok niya sa imuhang kuha nagdugo, mga higala. Anyway, alas 5.54 na nga itong oras, samtang sa Pikas Bahin, dugang ng mga balita, gikan sa Kidapawan City, na sunog ang usa ka tricycle samtang nagalawig sa Diamond Street, Barangay Poblasyon, kagabi, na sumala pa ni sangit dito sa usa ka cable sa kuryente sa Usaka opisina. O kalit lamang kini nga midilaab, paspas nga niresponde ang mga tawan sa Bureau of Fire Protection. Apan naog daw gayon ang maong tricycle nga ginapag-inagipanag-ihan sa Usaka taga-manungol ni ini nga Dakbayan.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
2: Ito usaba sa Usami sa City. Sa reporta sa Pangil Bay, mga higala, Joy FM Pangil Bay, kung diin na paspas nga girespundihan sa mga tauhan sa Bureau of Fire Protection sa Osami City, ang usak na itabong sunog sa ikaduhang palapag o second story sa Gloria Bazaar sa may Rizal Avenue sa Barangay Poblasyon, kung diin ika-report nga kalit lang nga nag-dilaab ang ika-taas o nasa second, ikaduhang andana ni ini. Padayon pang gihimong investigasyon sa Bureau of Fire Protection Pharmasuta kung unsay hinungdan o unsa kadako ang damyo sa maong sunog. Human ang pila ka minuto nga pakigsangka sa kalayo na patay ra usab sa mga bombero ang maong sunog.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
2: Dugang nga balita mahigala gikan sa Joy FM Pangil Bay. Oy, pampasahirong driver sa pampasahirong van na maligya og syabo.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
2: Nasikop sa mga otoridad. Detalye sa balita pinagi sa tungkabang si Renz Sumalinog.
1: Tinig ng kanayunan. Tinig ng bayan.
3: Pan sa kapulisan ang giilang si alias Japit, 47 anyos, minyo kini residente sa Purok 1, Barangay Karangan, sakop sa siyudad sa Ozamiz. Matod pa sa kapulisan, ang maong suspek o sa ka-driver sa van nga nagabiyahi sa Integrated Bus and Jeepney Terminal o IBGT. Base sa report, gilusad sa mga operatiba sa Ozamiz City Police Station, ubos sa pagpangunan ni Police Major Agustin Arazo. Ang bypass operation dito sa Purok 2, Barangay Bagakay, dool sa Witting Shade nga nahimutang o nahimutang ang tapad sa Bagakay Spring Atoll sa operasyon. Matod pa, malampusong napalita sa ang pursuit buyer o gusag ka sa si o putos sa gidudahang shabo nga nakitad kini og 500 pesos nga nagsilbi kining isip bypass money o mas sa transaksyon. Gidayon nga gidakop ang suspek o gihimuan og body search sa presensya sa mga saksi. Din na recover usab ang laing siyampa ka mga rectangular heat cell plastic sachet nga adunay sulod nga gidudahang shabo. Lakip ang putos nga napalita sa pursuer buyer, mikabat sa napulo ka sachet ang nakumpiska sa operasyon. Ang tanan nga ebidensya gidala kini sa Ozamiz City Police Station alang sa hustong dokumentasyon o laboratory examination. Sa pagkakaroon, anana sa kustodiya sa Ozamiz City Police Station ang suspek samtang ipasakahan na utukmang kaso sa paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Samtang padayon usab ang pahimang ng sa kapulisan ngadto sa publiko nga makigtambayayong sa kampanya batok sa illegal na droga, pinagi sa pag-report kay dayon sa mga kahinahinalang kalihukan sa mga komunidad. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Pangil Bay.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
2: Alas 5.57 na higalang atong oras, samtang 500,000 pesos nga tabang nagapasiguro sa appeal sa CMHS Balangay Kadayawan 2026. Detalye sa balita pinaagi ni Kaobang Tinig 26, Erwin Madhay.
1: Tinig ng Kanayunan! Tinig ng Bayan!
4: Nasiguro na ang pag-appeal sa City of Mati National High School Balangay City High Performing Arts sa Kadayawan Festival 2026 Street Dancing Competition uman na makadawat og 500,000 pesos nga pinansyal nga suporta gikan sa Provincial Government of Davao Oriental ubos sa pagpanguna ni Governor Nelson Denghirang. Ang maong tabang miabot human na mipadayag ang grupo nga posibleng dili makasalmot tungod sa kakulangan sa pondo. Gamiton kini sa ilang pagpangandam alang sa indak-indak sa kadalanan nga ipahigayon sa Agosto 16 sa Davao City. Ang CMHS Balangay mao ang back-to-back champion sa kompetisyon ni atong 2024 o 2025 og karon nagtinguha nga makuha ang ilang ikatulong sunod nga kampyonato samtang gipasundayag ang kultura, talento o pagkamamugnaon sa Oriental Davaoenyo. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Madhay para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
2: Sa pinakaulahing balita nga lokal mahigala gikan sa probinsya sa Cotabato, giyadeklara na sa Department of Agriculture kung na DAEC pa bird flu free ang probinsya sa Cotabato human ang malampusong gipahigayong disease control and surveillance measure batok sa highly pathogenic avian influenza kung HPAEI. Nakalatid kini sa Memorandum Circular Number 32 Series of 2026 nga gipirmahan ni DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. nga dunay petsa nga Hulyo 9. Kay namduman Oktubre ni atong nilabay nga tuig 2025 nakatala ang lalawigan sa Cotabato og duha ka kumpirmadong kaso sa HPAI subtype H5N8. Usa ka backyard poultry farm sa lungsod sa Mlang. Sigon sa Office of the Provincial Veterinary nga nahimong importante ang pagpaspas nga pag Patuman na sa lakang sa provincial government, ingon man sa Department of Agriculture ug lokal nga panggamhana na sa lungsod sa Samlang para makontrol ang maong sakit. Apil sa gipatuman ang mga lakang nga hugot nga veterinary quarantine o border checkpoint o monitoring sa mga poultry farm, padayon nga information campaign o ang pagpakusog sa kapasidad sa mga barangay animal health providers kung BAHP. Sa bisan pa sa mga deklarasyon, giawag usab ni Cotabato Governor Lala Talino Mendoza ang publiko na magpabiling maalerto o padayon nga mag-monitor o tumanon ang biosafety protocols. Gipahimangnon usab ang mga poultry raisers nga i-report dayon sa OPBET o sa ilang municipal o city office sa veterinary kung unsa mang mga gipadudahang mga sintomas nga kalit nga pagkamatay sa mga manok, itik o lain pang mga langgam.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
2: Dalawa na kita igong oras sa unang bahay ng Tulumanong nga Tinig ng Bayan. Musunod na ang atong primetime edition uban na si Tinig Dos Karomi Ilospa o Tinig 40 Ruby Padilla Season. Sa ngalan ni Tinig 43 John Andro Tabugok, Tinig 4 Loy Rosario Maing Buntag, ganatong tanan.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
5: Yaning kamot gayod ako kay mga utaw na ikapaambit kamayo ngining kanato mga produkto. Kasagaran doon na sakit ngining diabetes. Tungod ng sobra ng pagkaan ng kanon, sobra ng matamis, sobra ng mga parat, matataba na mga pagkaan. Why kanaton pada laong pasagaw nato? Doon kung onday kan mo diabetes, waday gayod ka nato saan mahimo. Kinahanglan na tumaran mo gayod yaan ng Serpentina Plus. Kaya ang Serpentina Plus, amoyaan niyang pinakamapait sa tanang mapait na mga herbal nga ni sa kalibutan. Agaw ihimo yaan para sang diabetes. Agaw kung ikaw yagaantos ng diabetes, ayaw da pagduha-duha. Inumigayod yaan ng Serpentina Plus timprano alas 12 dumdatag isayaan kabuok sulod sa 3 kabuwan. Pagkatapos ng 3 kabuwan undang eh. Tapos kontrola isabyangkan mo pagkaan. Timan eh mayo kay mga otaw. Basta on kamayo diabetes, Serpentina Plus. Tapos dili da magpataka ng pagkaan ng mga bawal. Hinaot na matabangan kamo. Timan ay amo yang Serpentina Plus para sa diabetes. Mapalit sang mga butika tapos sang mga tindahan na suki mayo.
2: Nahanaw dayon ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan taga Magbok Bansalan Davao del Sur tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
6: Juan, po napoy katol-katol sa lawas ng yun na buyan daw.
7: Tapos?
6: Ya, ako ni Apple Sir. Nauga naman po.
7: Kapila po ka mga haplas po?
6: Juan, nagsahay buntag. Nagsahay ito hapon.
7: Kung sige gamit yung mga haplas?
6: Yes, well.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
5: Ingon sa ubang lalaki, kung wala na'y sex life, you lose 80% of your life. So, erectile dysfunction ang problema. Kaya nga no, barado ang mga ugat, dili na maayo ang daloy sa dugo, maunga wala na'y umoy. Ayaw pagpasagad, suwayi ang Okira Coffee. Red Panax Ginseng ang sulod ni ini. Magalimpyo sa mga ugat, gikan sa pinakagamay, ngadto sa pinakadako. Maunga ang Red Panax Ginseng, gibansagan nga herbal Viagra. Mag-Okira Coffee, 3 times a day for 3 months. May erectile dysfunction ka, babae nga galoy, mag-Okira Coffee, ang gibansagan nga herbal Viagra. Naana sa mga butika.
8: Naana pod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Maoning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulok at tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ng ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi ha, kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Nanawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.

Mga higala, ready na ba mo sa pinakasulit nga shopping experience? Sa LPS Appliance Center, better brands are affordable, hassle-free installment, fast approval, big cash discounts, quality products nga kasaligan, kompleto sa inyong panginahanglan. Na sila smart TV, speaker set, refrigerator o freezer, showcase chiller, washing machine, water dispenser ug daghan pa kaayong mapilian. Napud sila mga furniture, sala set, dining table o kitchen cabinets. Duula ang LPS Appliance Center. Ang ilahang Manay branch makita sa Purok 4, Barangay Central. Ang ilahang Caraga branch makita sa Purok Rose, Poblacion, tapad sa CDC. Ang ilahang Maragusan branch makita sa Purok 4, Mahogany, Maragusan, Davao de Oro. Ug ang ilahang main branch nga makita sa Purok 7, Poblacion, Duhali, Braulio, Davao del Norte. LPS Appliance Center. Barato, ligon, kasaligan, installment, dali ra kayo. Discount, taghan kaayo. LPS Appliance Center. Ang imuhang kasaligan kada adlaw.

0: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Ayaw na kabala ka! Ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsayog luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
1: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental, 105.7. Joy FM. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan.
2: Tinig ng Bayan.
1: Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat.
2: Tinig ng Bayan.
1: Alas 6 hanggang alas 7 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Sa 105.7 Joy FM Caraga.

0: Oras mga katinig, alas 6:09 na. Welcome sa programang Tinig ng Bayan sa 105.7 na Davao Oriental. Mga katinig, good morning, good morning. Mariana Temprano sa itong mga tigpaminaw sa maabot sa itong pagsibya karumbuntaga. Kaban, nakini yung katinig ka Erwin Umadhay hangtod alas 7:30 sa itong programang Tinig ng Bayan. O unya no sa mga isugutan ng nasyonal, kauban nato si Ka Romy Ruspa o si Ka Ruby Padilla Season sa ato ang mga sister station no, mga katinig diri sa Mindanao area sa 14 ka provincias daba, sa ato ang mga probinsya diri sa Mindanao no, mga katinig. Kamusta na mga kaisunan? Maulan nga kabuntagon sa ito mga katinig nga medyo nakusmato ang panahon karon, no mga katinig. Ingon sa pag-asa no, karong adlaw 15 oy payday man day karon mga katinig para sa mga naapay dawaton nga sweldo.
1: Bayan, Tinig ng Bayan.
0: Oh, sa mga katinig nato nga naapay dawaton nga sweldo no. Happy payday no mga katinig. Sa to mga kaisunan nga nagatang sa to panahon karon, sabay daga sa to panahon. Ingon sa pag-asa atong panahon karon na ay thunderstorm advisory no, mga kaisunan, light to moderate occasionally heavy rain showers and lightning and strong winds ang gina-expect sa Davao del Sur, Davao City, Davao del Norte o Davao Oriental no, ingon sa forecast. Ang Manay, Tarragona, Lupon, Banay-Banay, San Isidro, Governor Hinoroso makasinati o pag-ulan mga katinig. Expected karong adlaw no mga kaisunan, pero diri sa tuwa murag kabundakon man ang ulan no mga katinig. Kamusta sa mga taga-Mati sa ato mga kaisunan diri sa Milupon, San Isidro, Banay-Banay? Good morning Governor Hinoroso o diri sa Picas Distrito no mga katinig. Sa Katiil, good morning no sa ato mga kaisunan diha o syempre sa mga taga Boston, Baganga, diri sa Caraga o Manay, Tarragona. Good morning ka natong tanan mga katinig. O sa mga taga Caraga no, og maana kining ika-upat nga Silatan Festival no mga katinig. O nga to ang parokyal fiesta no mga kaisunan. So mabisi na po no yung gabi ang celebration no mga kaisunan. No, bye-bye po ang gabi gani na ay gipahigayon nga Governor's Night no mga kaisunan o Congressman's Night no mga katinig. Og nindot no kay tuloy-tuloy gihapon ang tud karon og ugma ang selebrasyon mga kaisunan human sa mga sports activities no mga katinig.

lingo-lingo na po, no, mga katinig. Ang ito ang mga kaisunan, oy. Feeling na ko magkaroon ng ilahang pagbaba, no, sa itong mga katinig gikan sa mga lagyong lugar sa itong munisipyo. Murag na anda man dyan na, no, nga before sa fiesta, eh, maglaag-laag na. Ang ito ang mga katinig, no, o ugma, holiday diri, no, mga kaisunan sa itong inline sa itong celebration, no, mga katinig. So, walay klase o nakasentro tanan sa celebration, mga kaisunan. Na yung mga artista, no, ugma na, no, at tanginin nyo, mga katinig, sa ito ang activity village, no, mga kaisunan. Sa mga naghulat o lingaw, no, mga katinig. Ugma na na, no, mga kaisunan. Tanginan ninyo, no, mga katinig. Og makigduyog, no, sa ika 123 nga anibersaryo sa itong lungsod. Og ika 142 nga fiesta ni Patron San Salvador del Mundo, mga kaisunan. Sa laing bahin, gilinog na pod og 6.5, no, nga magnitude ang Davao Occidental, no, dito sa may Sarangani, no, gabi alas 11:49, mga kaisunan, og in-expect ang mga aftershocks sa maong linog, mga kaisunan. Ingon sa FIVOX, ang maong pagtayog, ano, ang sentro ani na sa Balut Island, huwag na ay kalalumon nga napulo ka kilometro, mga kaisunan. Sunod-sunod, no, gikan sa katong 7.8 ba to, no, hangtod sa pila ka mga kusukusugpod ng mga linog ang nasinati sa maong lugar, mga katinig. O gayang po nato ang atong mga kaisunan nitong safety luwas, no, sa maong bag-o na pod nga pagtayog, mga katinig.

Alas 6:19 na itong oras, mga kaisunan. Atong pamukaw na itong mga katinig. Good morning. Bangon sa itong mga kaisunan. Especially itong mga farmers. Oy, kani, hindi na angay pukawon ni kaysa yun sa mga mata. Itong mga farmers, mga katinig na ito. Kamasama ng presyohan sa ito ang kupras karon. Ato ang humay, no? Good morning sa mga taga-banay-banay. Nindot-nindot ang ato ang kuan, medyo hinihinig kasaka ang presyo sa kupras, mga katinig. Sa Davao, ana-anas sa 69 ang kilo sa kupras karon, no, mga katinig. Sa Mati, 65 to 68 pesos. Unta pa dayon, no, mga katinig. Malipay po natong mga coconut farmers ani. Sa itong mga baobao drivers, good morning mga katinig na to. Kamusta man ang panikaisikay, karumbuntaga mga katinig. Pati ng daghan ang itong mga baobao drivers. Meaning, daghan ng tagmasakyan. Problema, mahal nga po ng gasolina, no? Mahal nga po ang presyuhan sa ato ang krudo, no? Mga katinig, hapon na ay pagtaas sa presyo sa atong krudo, no? Nidugang og 4 pesos og 60 centavos ang kada litro sa diesel og sa gasolina po, no, na ay pagsaka sa kada litro o sa piso kada litro ang presyohan, no, ang pagsaka sa presyo, mga katinig, og sa kerosene 2 pesos 30 centavos matag litro ang pagsaka sa kerosene, mga katinig. Gipasangin na po sa pagtaas sa presyo sa krudo tungod sa padayon nga tensyon sa Middle East, no, mga katinig. Giyara na po ang Iran o dito sa Iran, no,

0: Alas 6:20 na itong oras, mga katinig, sa mga gusto magpa-colonics, no? Abri na itong Yaki Wellness and Medical Clinic diya sa Maybogo, San Antonio, mga kaisunan, Lunes ang tod, Sabado, no? Sa mga gusto magpa-check up, mangita lang si Doc Bing Hervilla, no? Naasalay promo karon, mga katinig, no? Sa ilahang colonics. Sa mga interesado, adto ra mo dito, no, mga kaigsuunan, or magpa-schedule, pwede po siya makontak, no, sa iyang number, mga katinig, o sa Facebook account Doc Nay Bing Hervilla, mga kaigsuunan, or kaning ato ang JFM station nara dres poblasyon, no, sa Caraga, mga katinig. O sa ato mga purchasers, good morning diya sa may katiil, no, mapalit ang ato ang mga Yaki products there sa may Ayeshbri, no, pharmacy, no, mga katinig. Diya po sa may Buston, no, diya sa may pharmacy diha, doon man ang pharmacy diha, no, KMT ba to? Nakalimot na ko. No, mapalit ang ato mga produkto diha sa may Buston, no, sa mga pharmacy diha. Tanawa lang ninyo mga katinig, ato ang Yaki Liniment Oil, no. Og uban sa ato mga Yaki products, makapalit mo diha mga katinig. 6:24 itong oras, mga kaisunan.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
2: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.

4J Solarista, nag-aalok ng dekalidad na solar installation. Para sa mga katanungan, bisitahin ang kanilang showroom sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental, o i-message ang kanilang Facebook account, 4J Solarista. Liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. 4J Solarista.

0: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa Bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
1: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, Dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang Bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
0: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Balaka, ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kumpleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
3: Ay, unsaon mo ni uy?
4: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
3: Hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibuton ta gani na ko kay nag-absent tamang siya sa klase.
4: Ah, mao ba day, Mads?
3: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
4: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
3: Uy, nindot lagi dira, Pads. Unsa pa yoba nila nga serbisyo?
4: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, ug uban pa.
3: Di ay, Pads? Kadaghan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
4: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
5: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
6: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
5: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisitaha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimo mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
7: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a Purok Rose, Poblacion Caraga, Davao Oriental. With regular and family rooms to choose from, our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions. Complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental on top of 105.7 Joy FM Station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
8: Kadali, kadali, ha? Kadali lang gyud ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang gyud ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayod ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo gyud pud ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, guwapa o guwapo gyud ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman nga ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka ina og sangkap, mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. So why lang gyud ninyo? Kay ngano, mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo og pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyohang pang-maintenance. Muingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras gakaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige, mapalit mo na sa mga butika.
9: Mga kalumunan ko, at imanon nato, yang kanaton panglawas. Inumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
0: Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magbet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
10: Kanang ano mangod akong manghod ba? Nagagwa siya, daghan kay sad pangos. Dihap lang siya mo, Yaki, uwin, sa gagabiin. Dali lang ang naulian niya. Ako po, buntis man ko. Mopod akong ginhap lang. Ano, akong mama, ang tuntunan, mopod akong gamit.
0: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, Kopi Yaki. Mapalit sa mga butika.
11: Maayong adlaw sa tanan. Malipayo natong ipahibalo nga naana kita sa ikaduhang semester sa atong KMEK Scholarship Grant. Wala kita'y ginapili nga barangay o munisipyo, basta interesado, welcome kaayo mo. Kini nga programa alang sa mga out-of-school youth at tuang mga kugihan nga LGBTQ, mga barangay officials, mga barangay functionaries, barangay health workers, mga empleyado sa LGU nga wala pa o wala nila na human ang ilahang kolehiyo, ang mga nakahuman sa Alternative Learning System o ALS na pwede na magkolehiyo para kini sa inyuha. Kinahanglan lamang nga nakahuman og high school o grade 12 aron mahimong kwalipikado sa pag-enroll. Ang ato ang enrollment kutob lamang sa July 15, 2026. Alang sa mga interesado, palihog kontaka si Kap Magsay o mubisita sa Barangay Hall sa Barangay San Antonio Baogo, Caraga, Davao Oriental, alang sa dugang nga kasayuran o impormasyon. Talagsaon kaayo kini nga oportunidad. Busa ayaw kini pasagdi, avail na. Matag Sabado o Domingo ang atong klase o blended learning ang pamaagi sa pagtudlo nga adunay face-to-face o online classes. Sa pagkakaron, aduna kita'y tulo ka kurso nga gi-offer. Bachelor of Science in Information Systems or BSIS, Bachelor of Science in Office Administration or BSOA, Bachelor of Science in Accounting Information System or BSAIS. Ato ang hinumduman kanunay, ang kalisod, edad ug mga hagit sa kinabuhi dili babag aron makabot nato ang atong damgo nga makahuman sa pag-eskwela ug makabaton ug mas maayong kaugmaon. Apil na sa KMEK Scholarship Grant ug sugdi ang imong dalan padulong sa kalampusan. Daghang salamat.

mga higala, ready na ba mo sa pinakasulit nga shopping experience? Sa LPS Appliance Center, better brands are affordable, hassle-free installment, fast approval, big cash discounts, quality products nga kasaligan, kompleto sa inyong panginahanglan. Na sila'y smart TV, speaker set, refrigerator o freezer, showcase chiller, washing machine, water dispenser o daghan pa kaayong mapilian. Napod sila'y mga furniture, sala set, dining table o kitchen cabinets. Duula ang LPS Appliance Center. Ang ilahang Manay branch, makita sa Purok 4. Barangay Central, ang ilahang Caraga branch, makita sa Purok Rose, Poblacion, tapad sa CDC. Ang ilahang Maragusan branch, makita sa Purok 4, Mahogany, Maragusan, Davao de Oro. O ang ilahang main branch nga makita sa Purok 7, Poblacion, Duhali, Braulio, Davao del Norte. LPS Appliance Center. Barato, ligon, kasaligan, installment, dali ra kayo, discount, taghan kaayo. LPS Appliance Center. Ang imuhang kasaligan kada adlaw.

0: Tay Diggs, asa man ka? Pormado lagi yung dating nato ron. Nakaka-date no?
1: Oh, siyempre. Dan always magkita ng kaporma.
0: Nya, kamusta man yung love life ka ron, Tay Diggs?
1: Oh, dan, di na ito mag-isgota na dan. Kita man yung mo dan niya, idaran ako.
0: Oh, ayaw paluya-luya. Eh, para dili maipit ba?
1: Well, gabalo ka dan. Pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
0: Ay, nagkabala ka, Tay Diggs. Naibago ba? Kining ganado kapsul. Makapakondisyon sa lawas. Huwag makondisyon po na imong love life.
1: Tinood ka dan. Pasistingado ko anak dan.
0: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado kapsul? Okay ba?
1: Ang dan, oy, murag nabag-ohan yun ko dan ba? Okay kayo dan? Epektibo yun ba?
0: Kana Tay Diggs ba? I-maintain yun na ang ganado kapsul para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
1: Salamat kayo dan sa ganado kapsul. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
2: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
3: Mga kababayan, may bagong produkto po tayo. Ito po ang Glutagen C. Tatanungin natin ang ating quality control manager. Ano ba ang maitutulong ng Glutagen C sa ating katawan? At bakit Glutagen C?
4: Glutagen C, kaya doon na siya ay glutathione, collagen, o vitamin C. Ang glutathione, manggood kay pang ano dyan siya, cleansing sa liver. Siguro sa uban, ang maisip dahil nila pag glutathione kay mamuti dayon ka, which is ano lang siya, ang effect na puti kay side effect lang na niya. Ang main dyan niya is pang cleansing gid siya, maayos siya sa atay, makahubog ng mga ilim nun. Kana maayo kayo ang glutathione para sa imo ha. Ang collagen pod, siya kay pang pabata, kay kanang mga mapansin ninyo, kanang linya-linya sa inyo mga panit, kana kulangan mo collagen ana. So, pag ginatikan ni mo na collagen, kana sila manginat ng imuhang mga badlis-badlis, oh magbata, mag-fair, maghamis ang imuhang panit. Ang vitamin C, manggood, isa siya ka-energy booster. Tapos, pag si vitamin C, isagol ni mo kay glutathione, mas taas og absorption ang glutathione. Kaya, kung magpuyog ng tatlo, mas epektibo. Kaya, dapat subukan nyo.
5: Tinig ng Bayan!
6: Adon tayo bilongga, which is para sa adon yung mga bukol-bukol arthritis sa guban pa. And of course, power kayo ang ato ang Yaki Liniment Oil.
7: Yes.
6: And atong kadong na yung mga kabataan diha,
7: na vitamin.
6: Oh, natay kidiyaki and na many more. Pero usa ta magpalawig ya nasa linya in relation to that gapon. Nasa linya ang atong mga kaubanan si Tinig 40 ano? 30.
7: Og 24 na po siguro. Partner man ang duha.
6: Og Tinig 24 na sayop na pagkutong ni Agi na Tinig 1 na po. But sorry for that.
7: So ang duha.
5: Tinig ng Balan. Salmot sa Tinig ng Bayan. Salmot ang mudaog og premyo. Tinig ng Bayan sa 102.3 Joy FM.
8: Good morning. Mayong buntag mga katinig og mga sa mga suking tigpaminaw na to diyan no sa atong pagsuroy-suroy karong buntag sa atong dakbayan sa North Cotabato. Aduna tay naabtan
6: nga. Madasigon kayo si na, ano ba?
8: Bicycle driver.
7: High energy.
8: Yes, pinakakapigod o kopiyake.
6: Ayay
8: ka. High energy. Karomi o karobin. So, karon atong naaptan nga naminaw si ang usa ka tricycle driver sa Bao-Bao. Atong kamutanon, iyang pangalan o tagasa.
9: Hello, sir. Ako po si Elias Umpa. Malasila makilala North Cotabato.
6: Mayong buntag, Elias.
7: Yes. Mayong buntag.
9: Mayong buntag po, Sir Rumi. Mayong buntag sa inyo diha sa UFM.
6: Kumusta, sir?
9: Mayong man, sir. At ako'y pag napakaang kung ganing sa kuwan ko, kini ang mga na mga insekto, unang-una yung lamok at yung mga anak ko. Mm-hmm. Pag naplasan ako sa yakin ng product ninyo, kaya nakikinig ako ng UFM 102.3. Kaya malaki ang may tutulong sa akin, no? Sa mga pamilya ko. At itong kopi, pag nagkakopi ako sa kopi kibininuman mo
7: lumalakas hindi nakakatulog
6: bantong lang abdik kayo ka
9: ako pag drive akong biyahe manggod bukid no bukid akong biyahe
6: asa nga bukid Elias
9: buhay Makilala North Cotabato last barangay na moagi pa ko New Cebu Garcia Buenavida bago maabot sa buhay
6: subida kayo subidahon
9: subidahon kayo sir Rumi.
6: So dagang salamat sa imuhang pagpadayon nga pag paminaw sa 102.3 og paggamit og mga Yaki product.
9: Salamat kay sir. Salamat kay sir Rumi sa pag-interview sa kuha. Salamat kayo.
6: Junior Rabi.
8: Kung wala may pangutana atong gusto na gusto i-greet sir ang mahigala ni mo sir Elias i-greet na ko ako mga unang-una yung mga pamilya ko sa bahay na gumagamit din ng Yaki at nagikinig sa 102.3 kaya naminaw sila karon akong misis na si Mayra Umpa akong mga anak na sinadyo Mayra Umpa Marvin Umpa Umayda Umpa salamat sa inyo lahat yung mga anak ko lahat at nagikinig mga kaibigan ko na mga turtle driver din.
6: Amping sir sa imuhang pagbiyahe pagsuroy-suroy pagpamasahero.
7: Yes.
9: Salamat kay sir Rumi may muntag sa inyong tanan.
7: Yes, more coffee to take para mas abtik.
8: Okay, so salamat sir Elias sa imong pagpaminaw sa 102.3 Joy FM. Magtungod na makadaog kag premium pahalipay gikan sa Yaki sama sa Yaki Oil o Coffee Yaki para magamit nimo sa imong pagbiyahe. Okay?
6: Congratulations.
8: So, okay, salamat. Okay, dagan. So, yeah, at akutob siya ka Romy o ka Rubino. So, yes. Dagan salamat. Kanin yung kauban, Tinig 30, kauban si Tinig 24, Dani, para sa Salmot sa Tinig ng Bayan.
5: Salmot sa Tinig ng Bayan. Salmot ang budaog o premyo. Tinig ng Bayan sa 102.3 Joy FM.
6: Welcome back mga katinig sa mga kato
7: atong mga nadakpan
6: mga nadakpan
7: ug ang mga nakop
6: si tinig 24 ug si tinig 30 mga katinig ato sa sigurong tagaan ug ano ato sa sigurong tagaan ug higayon nga madungog ang ato ang mga pipila ka mga ano panginabuhian kay unya pagbalik nato atong hisgutan kini mga panghitabo diha sa Senado ug unsay expected nga mahitabo karong adlaw.

0: Masigla na si Evelyn Cuenco, taga Pasonanca, Zamboanga City, matapos gumaling ang kanyang UTI. Uminom lang siya ng Yaki Herbal Capsule, pati sakit ng katawan ay nawala dahil sa kanyang paggamit ng Yaki Liniment Oil.
1: Si Evelyn, sir, nung nag-inom ko ng herbal and capsule, Yaki, kasi mayroon ako UTI. Tapos nawala agad ang nag-haplas ako, likot ko, Yaki Herbal Oil. Nawala agad.
0: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
2: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Karagat, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
3: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magud ko ana gud, okay magud akong lawas, kani akong mga gibati-bati sa pitsatiil, man lang siya kung makainom ko ana lagsik gud akong lawas surminte. Kailang lihok dito sa balay ba, mag-inom na lang gud akong bana na pagpahulay sa gud baby bro, nalipon naman ko sa imo nagtanaw, pag makainom ko og Bilongga o Yaki. Okay, itong pamati.
2: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
4: Welcome back mga katinig. Gahapon mga katinig. Aduna tayo mga winners, no? O gatong ato mga winners, dali sa ato ang online nga pa, mga pangutana. Gahapon, muragang ato ang pangutana. Ang tubag sa ato pangutana gahapon ay si Senator Francis Escudero. So katong nakadaog gitawagan na sa atuang manager. So siya ang naghatag sa papremyo sa Yaki. Mga katinig, karong adlaw, maghuna-huna na pod si kaubang Ruby kung unsa ang maayong pangutana. So yes, atangin ninyo kana. Og i-text niyo dayon sa 0962 listen ding kalimutan sa atuang ika-upat nga mata. 0962-8548-443 or pwede ka mong mag-chat diha sa itong Facebook account nga Joy FM 102.3. Mga katinig, kano sa bato? Dugay-dugay na nato na istorya. Nahisgutan kining umaabot nga eleksyon sa Bangsa Moro Autonomous Region.
5: Kamusta na sila?
4: No? So kaubang Ruby, kining ato ang BARM election karong September 14 if I'm not mistaken. Tapos adunay daghang mga concerns ni ani tungod kay mao ni ang first parliamentary election diri sa Bangsa Moro Autonomous Region in Muslim.
5: Og malinaw na deliverable ng gobyerno Rom, no?
4: Mm. And it is happening at the time pod nga ang Moro Islamic Liberation Front nabuak, nasiak ang MILF nga mauman niya ang nakipag-negotiate ng pirma o agreement with the government.
5: Yes. So, ang pagkasiak nila ni DOS, no? Na ay dakong implikasyon sa kanang ilahang goal, ilahang paningkamot nga unta makabuot yun katong malahot tayon, makatarunganon nga kalinaw. Labi na yun sa mga areas sa Mindanao kung asa naa ang mga kaigsuuna na itong MILF. So, dako ni hagit rom.
4: Mm-hmm.
5: So, kung gipasiak man, kung dunay third party nga gipasiak, abay makonsensya naman.
4: Mm. O, dili lang hisgutan ng election ang implication niya ni, but on a long-term basis, yes, ano na ni implication sa security sa region?
5: Dili lang ni sa mga kaigsuuna na itong Moro, no? Even kita nga mga Christian believers, we should be part, no, sa pag paningkamot yun nga matabangan ang mga kagigsuunan nato sa BARM, no, to come up with this very meaningful election nga dugay na, because Mindanao matud pa sa mga analyst DOS, Mindanao has been long time ago bleeding, no, sa mga social injustices.
4: Anyway, paspas kayo ang ato ang manager na dayon sa linya.
5: Nakakontak na dayon.
4: Regional director sa BARM, sa Commission on Elections, si Attorney Ray Sumalipa. Nasa linya po. Maayong buntag. Welcome sa Tinig ng Bayan, Attorney. Hello.
5: Good morning, Attorney.
4: Hello,
5: Attorney.
4: Hindi ko tanya madungog.

0: Seguirao. Y no trae, ¿no? ¿Cómo se llaman? Ah, no, no. Hello, attorney. Attorney. Attorney Ray. Yeah.
1: Oh, coming on. Yes, hello, attorney.
2: Yeah. Mm. Hello.
0: Yes. Ah, okay. Okay na, attorney. Good morning, attorney. Welcome sa Tinig ng Bayan. Maraming salamat sa panahon po ninyo.
2: Hi, good morning, and especially to our avid listeners.
0: Mm-hmm. Attorney, practically, ang ating istasyon ay naririnig sa almost all areas in BARM, except of course yung island provinces. Ano? Ano po? We are very much concerned about dito sa kaming elections, parliamentary elections sa BARM, because in earlier interviews that we had, maganda naman, okay naman, positive naman yung sinasabi niyo mga preparations natin. Now, let's go to this, ano, yung security aspect po. Kasi for election purposes, deputize po ninyo ang Armed Forces of the Philippines, including the Philippine National Police. Ano po ang mga preparation natin sa konteksto na yung MILF mismo is nabiyak at nandiyan pa rin yung BIFF at meron pang Abu Sayyaf group?
2: Yes, actually coordination with the security personnel is always our priority para dito sa ating security, no?
0: Makabisaya man ka, attorney, no?
2: Stakeholders.
0: Makabisaya man ka, no?
2: Yes, yes.
0: Ah, magbisaya ka, attorney. Nag-listen ko sa kong Tagalog.
2: Yes, as I've said, we coordinate with all the security personnel like the Philippine National Police, ang atong Armed Forces of the Philippines, the Philippine Coast Guard, and other enforcement agencies. Pero may gina, atong ginahimo aron na maging secure ang atong seguridad, and of course, magiging successful ang ating election. In fact, we had our RJCC, no, yung Regional Joint Security Control Center meeting kahapon at 1 o'clock p.m. with attended by our Regional Director of Force, kay Kilig Nahimo nato sa Parang, kampo nila sa Parang, atong si General Gumirang, no, ang ating Wisminkom, represented by General Gumirang, and of course ang atong Philippine Coast Guard, si Commodore Murphy, and ang atong mga senior officers coming from Manila, si Major General Lopez, and our provincial election supervisors. We had a very fruitful meeting kahapon, and after that, we sent off, no? We sent off ang atong mga Philippine National Police sa Parang
0: sa police headquarters.
2: Umabot ng mga eleksyon.
0: Mm. Sa Parang police headquarters po.
2: Mm. Yes.
0: Attorney. Yeah, attorney, basig makasabot man tang there may be some other details, security arrangements nga dili ninyo ma-divulge, but initially, unsa ka tong mga threats diha sa mga meeting? Gi-identify ba nato? Nakita ba nato unsa tong mga possible security threats and what areas katong gitawag nato? Sa una, we call it
1: hotspots.
0: Areas of concern. Dili na hotspot.
1: Dili na hotspot.
0: No? Areas of concern.
2: Yes, actually, alaman na kabalutan sa itong situation dito sa BARM. In fact, almost every elections may mga panghitabo ng untoward incidents. But of course, para sa BARM election karon, tungod lagi kay diri raman sa BARM ang itong elections, we have sufficient and enough number of the security personnel. Kahapon di ay may attend yun ang atong mga regional directors of nearby regions sama sa region 9, 10, 11, 12. May attend sila aron paghatag o pagtabang, no, pag-augment sa atong pwersa diri sa BARM. So that would be much easier for us to secure everybody, all stakeholders, including the election paraphernalia. Okay, we have sufficient number, including that of the armed forces of the Philippines. Ginagamit po atong pwersa sa armed forces coming from other forces, from other areas.
0: Kato mga regions kaya mong gimension na attorney, COMELEC regional offices to?
2: No, Philippine National Police ang nag-attend sa mga regional directors, and they are ready, and of course we'll be prepared to augment our forces here in Barm. And
0: yeah, but what is specific?
2: One of the contingency measures, itong nag-identify sa Pitag Special Electoral Boards para unya kung ano na may mga teachers na dili makarayan sa pag-assume siya ng functions tungod lagi kay ano na isa mga untoward incidents na nakita mo na prior.
0: Mm-hmm.
2: No? So, we are ready for that.
0: Mm-hmm. Sa isgutan ng security, attorney, always sa pag-planning is expect...
2: At maging medyo ano ang atong once. Hello?
0: Yes, attorney. Hello, attorney.
2: Okay na lang.
0: Aha. Sa security concerns, always sa pagplano, gina-expect na ito ang the best, but we will also prepare for the worst. Ganiha, nangunta na kita kanimo kung unsa ka itong mga na-identify na itong posibleng security threats and how ready we are. Unsa ta ka andam para ano ato na siyang tubagot. Partly, naingon ni mo, generally, tanan...
2: Sorry, hindi na kumakuha. Tama, kayo medyo... mahina ang signal, no?
0: Mm-hmm.
2: Kapag yung otro, or pa, mahita lang umayo ang signal para makuha na ito ang mga pangutana.
0: Aha, sorry for that. But how about this time, attorney?
1: Hello?
0: Ikaw daw, Rubs.
1: Yes, attorney, good morning. Do you hear me? Hello, attorney?
0: Nawala lang yun si attorney.
2: Diligin ako makuha ang inyong pangutana. Do you have... We have internet connections there.
0: But yeah.
2: Mamahina ang akong signal dito sa kumimutan. And we have ano na lang, Viber or...
0: Yeah, we will do that. Siguro, na kay number, na kay ano. Okay.
2: Call me again.
0: Aha. I-try na mo, attorney, calling you. Hello, attorney.
3: Yes, pareho ka.
1: Hello. This time, attorney.
3: Internet.
0: Aha, murag hinayit.
4: Hinayang signal.
0: Sige, try na to sa ano. Hopefully, ma-contact na to.
4: Salamat, sir.
0: So, ganito, ang problema mo ganito dito sa ARM kaubang 40, kay aside from kining dako ng mga hagit sa pagkakaroon, historically, kung man, nagani stereotype aning ano eh, stereotype aning ARM pagpanahon sa elections, kaya daghan yun kaig mga gi-consider matod pa ni mo hotspots or
1: yes,
0: concern areas in the past.
1: Gusto na to i-pick up DOS, no? Ginaingon OPAFRU statement na no interference ang national government. Mubantay lang daw sila nga why mo abot dili mo sangpot sa armadong sagupaan, no? And no
0: as far
1: interference.
0: As security is concerned?
1: In as far as security is concerned, no
0: but
1: interference.
0: As far as election is concerned?
1: Yes.
0: Marag, tell that to the Marines.
1: Yes. Kanya, siyempre, itong ingon ni attorney, Ray, nga, nakamonitor sila sa peace and order, no?
0: Mm-hmm.
1: Kung asa itong mga problemadong area. Mm-hmm. Ang question na to, ani, unta kay attorney, kung in place ba ang gidaghanon sa ilang ibutang ang mga peacekeeping forces,
0: mm-hmm,
1: no? Kung na-identify nila, o tama to, DOS. Asa mo dulog? Katong na ay mga problema panahon sa eleksyon.
0: Mm-hmm.
1: No? Kay, even gani dinhi nga anad na kay sa eleksyon, no? Dinhi sa mga areas nato nga dili sakop sa BARM, anad ngayon praktisado sa eleksyon.
0: Mm-hmm.
1: Na i-time nga mga wala, na i-time nga na ay pagpanghasi.
0: So,
1: asa nila dadon ang sentro ni ani?
0: Kunya ang peculiarity ni ani umabot ng eleksyon sa BARM kay parliamentary election.
1: Yes.
0: Ni first parliamentary election nga na experience sa to ever diri sa nasod Pilipinas.
1: Punta, the first should be good. O dili magmaduguon.
0: Mm, But siyempre, wala mo tayo oras mo. Kamot kita nga ma-connect with Attorney Ray tomorrow or sa uban pa mga adlaw sa atong pagsibya. Ganiha, kaubang 40 atong promise sa ato ang mga tigpaminaw at mga katinig nga atong lakbitan kining nahitabo diha sa Senate impeachment. Ano na patay pipila ka mga gutlo gahapong adlaw. Ano sa imuhang nakita na obserbahan na 40?
1: Yes, gahapong adlaw. Maingon nato nga dili na kayo daghan ng objection. Mura ginahinay na, although naapag yun gihapon. No? Pero nakita nato nga ang positioning sa chair is paspas yang mo desisyon gihapon rom. Ug ang irrelevant iya hag yung gina bash out no. Pananglitan pag ingon sa grado ni BP Sara no. Irrelevant ang tanaw ato kay we are not talking here of grades.
0: Tino.
1: No.
0: That he is a low graduate.
1: Oh, and a grade of 80 actually ingon.
0: Murag na offend po dang atong mga senador niya ato, especially yes. The lawyers kay
1: grades higher than any lawyer here, no?
0: So
1: so dili ka to ang pagbutang into proper perspective nagunitan mismo sa presiding judge. Ug tama na siya. We do not talk about grades, especially if wala pud ga practice.
0: I think part siya sa mga technicalities ingon magandang ba mga abogado ug mga legal luminaries kung wala kaigong ebidensya, tiraha sa technicality and somehow part ni siya, mauni siya atong nakita sa proseso gahapong adlawa o katong niaging mga adlaw kasi ang ginaprove bang gudre ngano nga na ay NBI is it testify nganong
1: authenticity
0: cyber forensic expert kay it testify nga tinuod kadtong video ni VP Sara tinuod to nga video nga nahitabo to wala dito AI wala to gitumo-tumo wala to giinbento wala to giscript wala to gidrama. So murag ingana ang ato ang pagsabot diha sa importansya sa NBI wala pa diha ginahisgutan kung ang gipamuhian ba nga pulong sa vice presidente ay impeachable or dili kay kana iyahan na kana sa korte nga trabaho.
1: Yes, ang desisyon ni ana ang 24 ka senador no may absent nga maglisod og appear no. So naa sa ilaha ang final judgment
0: og kun tanaw nimo dili na gyud dapat dibatihan kay everybody tibuok kalibutan dili lang tibuok Pilipinas saka kita ni ani
1: simple ra man gud mag-isip ang man on the street woman on the street no kung nakita panahon nga wala pa nagtaral wala pa nagiling kakita ni ana so madali sila magdesisyon no
0: correct and in fact ginaingon sa prosecutor nga wala po di gi-deny sa depensa gani gigamit po nila ang maong video.
1: Yes, kana ang atong obserbasyon nila. Wala gi denial nga di na tinuod di na tinuod nga wa gisulti so zero in diha ang duha ka kampo.
0: Og diha pod sa pagdawat sa depensa nga indeed kana nga video naga-exist mao pod na ang gihimo nga rason nga gi-forgo ang pagpatindog sa witness na ni Attorney yes. Lopez.
1: No? Si Attorney Kapunan, nga private prosecutor, maoy nag-bat-bat kagahapon, nga dili na nila kinahanglan rom. So,
0: i-present. Kaya i-present. Ang iyahang testimony,
1: admitted mismo sa depensa. So, no need na. Kinahanglan.
0: Pero kung tanawan ni, strategy po.
1: Strategy po.
0: Kasi diba, gayong on top from the very start, dangerous kaya ning yan ang klaseng
1: yes, nga hostile witness.
0: Hostile witness.
1: Base na delikaduhan ang kwan, ang prosecution. Basig mo hatag ni Grason sa justification. No? Kaya ang ginahimo naman lang nila karon dos, i-justify. Walay denial nga wala ni gihimo ni kuan ni VP President pero kadtong pagjustify nga dapat ba justifiable ba nga nung makasulti og ing ato ang vice presidente no so diha ang lantugian.
0: So usa ta magbulag-bulag ay karong adlaw ay pagadesisyonan i-presenta for oral argument no kining motion nga ano paablihan kining or i-summon kining BIR box no? Kining BIR box sa mga katinig gidala kini sa Kongreso pa wala kini giablihan sa dihang gidala sa Senado wala pud di gidawat pa initially so gibalik kini dito sa BIR kay kinahanglan ang proseso ipasumon gyud ni siya sa Senado para na siya'y ano na siya'y authority or na siya'y custody over the document. So, siyempre, ang depensa ginababagan nga ma-open.
1: O, maablihan. Unsay sulod aning box, no? Muduot ba ni sa vice presidente or makapalingkawas samtang ang naasa prosecution, atat nga ablihan yun ni as part of the evidence, no?
0: So muna itong
1: atangan. Atangan, unyang hapon.
0: So, manamilit na ta?
1: Wa naman tayo oras, pero mapadayong makiguban ka ninyo. Tinig 40, Ruby Padilla season.
0: Di naging kong magpakasayop. Tinig 2.
1: 2, yun. Mayroon ono. Si Madam.
0: Daghang salamat sa pakiguban ka na mo. Hinaot kami nga sa Tanang Higayon Lunes, hangtod Sabado alas 6, hangtod alas 6. Undag, mag-uban-uban kita sa ato ang programang Tinig ng Bayan o ayaw ko maghawa kay musunod tayo ng atong alas 7 balita kauban si Ka Loy Rosario. Mayong buntag.
1: Ang pangutana, Rom, na inag-remind. Unsa atong question, no?
0: Ah, tama. Sige. Unsa, ikaw may nag-ano ano?
1: Kinsay atong guest nga ang atong tupiko mahitungod sa ASF.
0: Aha, tama. Kinsa,
1: kinsa kung kamo
0: kini sukdanay gyud ni.
1: Kung naminaw.
0: Ah, sige, mga katinig, nagtangag ug dako kay nga gante. Duhani ka pa premyo sa atong text line ug sa ato ang tawag ani?
1: Text line ug sa ato ang FB account.
0: FB account, yes. No? So kung kamo naminaw, itubag ninyo. Ipadala ninyo tubag sa 0962-854-8443 yes. Or sa ato ang Facebook account nga Joy FM 102.3.
1: And the station manager Loy Rosario will take charge of your prices.
0: Masuko na po din mga atong mga ano participants nga wala nato na basa ilang mga mensahe. Sorry gyud di na mabasa to nang tungod sa kadaghan ni ani but si ato na lang pong i-greet si Nicole Antonio, si Jomer Elisio og ang uban pa, no.
1: Og ato ding i-greet ang nag-birthday karon nga avid listener Dos, no? Si Das Manyal, happy birthday.
0: Ngayon si Jomer Elisio gikan sa Davao, unya gi-mention gyud nga ano, may buntag diha kang Ma'am Ruby.
1: Apila gyud si Dos.
0: Anyway, yes. Mga katinig ay maghawak ay musunod tayo ng atong alas 7 balita kauman si Ka Loy Rosario.
3: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
5: Tao po. Kumusta naman mo, oy? Tanawa o, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nga kanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyud na yung mga side effect. Mauna ang gikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada upat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wagyoy side effect ka na. Kay nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo. Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timan ininyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
6: Mga higala, nangita ka ba og car wash og vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
7: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
6: Free vacuum, free armor oil, o free tar block pa. Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan ug barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at back sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
8: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
9: Itong ako, kung pare mga akong ipatistingkod, di ba mag-istorya mang good name, wana yung isis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman mo'y mahimu, turi naman ng inyo ka, huna-huna na na.
10: Masang ipatik mo sa'ya?
9: Ganado, niya pag kauman, dito, tingala na ginyang, ito naman, murag nalain naman ni mong kuhan ron, pang, kay murag, agresibo na ba, kung saan ginatik ni mo siya, gitagaan kong ganado. Gitagaan ako, sagyaan naman ako siya nga, kanitili walang ditiktuan ito eh, pag-condition ni lawas pre aray siya kung saan nang tingin kung ganado pre tingin ni pre kay muna ako usahay magamit kay labi na ka nang maglalis usahay kabalo bayat sa itong misis na usahay matingala naman naman siguro ipalabi ni tawala niya di naman ka di naman ta inabuton igo na maghikap kaya kaya pagkabuntag yan to aray ko aray siya pre salamat kay pre ako kay pasalamat imari ni mo yan nadiligan ng bulat ba.
6: Ang ganado kapsul mapalit sa mga butika.
5: Oops, kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ra man gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus. Kapsul gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha, mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nagiingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo.
11: Sina.
3: Time checks brought to you by Kiriyaki Vitamins. Para bright, himsog og layo sa sakit si baby. Patumara sa Kiriyaki Vitamins. Basta yaki, yummy!
6: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
11: Sa muli sa magandang umaga, tinig 4, Loy Rosario maghatid po ng mga pangunahing balita ngayong umaga ng Wednesday, 15 sa buwan po ng Hulyo 2026. Sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangil Bay, misami sa Occidental.
3: Headline.
11: Sa ulo na ating mga pangunahing mga balita, teknisyen ng radio patay matapos itong tambangan. Hustisya ay sinisigaw ng pamilya at mga katrabaho.
3: Headline.
11: Isang ama na kinunsumo ang kanyang anak na aresto sa ikinasang warrant operation.
3: Headlines.
11: 16 anyos na dalagita patay matapos natuklaw ng king cobra habang naliligo sa ilog at sinasalba ang kanyang tatlong mga pinsan.
3: Headlines.
11: Panibago na namang malakas na lindol ang yumanig sa bahagi ng Davao Occidental kung saan ay tala ng P-Box ang 6.5 magnitude na lindol kagabi.
3: Headlines.
11: Samantala, di pasaherong tricycle nilamon ng apoy sa Kinapawan na City. Ikalawang palapag ng Gloria Bazaar sa Osamis City na sunog kagabi.
3: Headlines.
11: At kinurunahan na ang nanalong Miss 2026 Ascenso sa Osamis City kasabay ng kanilang pagdiriwa ng 78th founding anniversary.
3: Headlines.
11: Samantala, dagdaga na mga balita sa Davao Oriental. Suspeka sa illegal na droga na aresto naman sa ikinasang bypass operation sa Katiil.
3: Headlines.
11: Caraga PNP na nanawagan ng kooperasyon na para sa ligtas na pagdiriwang ng makro o sa ligtas na kooperasyon para sa kanilang mga residente. At samantala, 42 nga macro, small and medium enterprises sa Makati City sumailalim sa ICT skills training. Probinsya ng Cotabato, bird flu free na ayon sa DA. Detalye ng mga balita, susunod na.
10: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Randy Vasquez, taga-Talumo, Davao City. Humanikunhod ang iyang blood sugar level.
12: Diabetic ka?
13: Yes.
12: Ilan imong blood sugar?
13: Before, nga ato sa mga 9.
12: Tapos?
13: So, dito sa akong pag-umakon, inunyagwa ko na inunyag ko sa Serpentina. Nag-take ko twice a day.
12: Bila ka-adlaw ni mo na matikda, nagbaba imong blood sugar level?
13: After 1 month o ano?
12: Kaon sa limang pag-inom sa Serpentina?
13: Empistoma.
10: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
14: Atong paminaon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa bahin sa ganado.
15: Gikan atong nanganak ko anakong gamay, 7 years old. Wala mi kontakay mga 3 years. Kita pa mga babae mamang need pagbe nato nang mga inana bagay po no. 3 years na. So kag pagpanganak nako nang kon, mo sa manintaw hana ni oy.
14: Unya, unsa imong gibuhat?
15: Katong ganado. Di ba inom na sa mong bana? Buhay ginaw manguhit naman mo.
16: Pero pag take o ganado,
15: pintapad naman po. Bin, paano naman mamu?
14: Oh, klaro kaayo, di ba? Kamu na ang bahala diha. Para mahibaloan po ninyo, sulaye. Ay kalimti ha, ganado.
17: Sulaye ninyo, naana sa mga butika.
18: Hello po, ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
19: Mapalit na sa mga butika.
20: Alas 7 balita, narito si Loy Rosario.
11: Ganap ng alas 7:19 na ang oras at ngayon sa detalye po ng ating mga pangunahing mga balita. Niyanig ng magnitude 6.5 na lindol ang Davao Occidental sa karagatang bahagi ng Balut Island, Sarangani. Ayon sa inilabas na information ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PBOX, alas 11:49 naramdaman na kagabi ang naturang pagyanig na ang episentro nito ay nasa 104 na kilometro ng Balut Island, Sarangani at may lalim na 10 kilometro. Tectonic ang pinagmula ng naturang pagyanig kung saan ay tala ang instrumental intensity 5 sa mga bayan ng Kiamba sa Sarangani, samantala na itala din ang intensity 4 sa Malapatan, Maasim at Maitom, Sarangani sa General Santos City, Tupi at Tibuli sa South Cotabato. Naitala naman ang intensity 3 sa Santa Maria, Davao Occidental, Malungon, Sarangani at Santo Niño sa South Cotabato. Samantala, intensity 2 naman ang naitala sa Roa City, sa Capiz, Magsaysay, Davao del Sur, Baganga, Tampakan at Surala sa South Cotabato, Palimbang, Libak, Kalamansig at Bagumbayan sa Sultan Kudarat Province. Intensity 1 naman ay tala sa Kinapawan City, Digo City, Davao del Sur, Nurala sa South Cotabato, Esperanza, Isulan at President Quirino sa Sultan Kudarat. Ayon sa PBOX, wala namang iniulat na malaking pinsalang naturang pagyanig, samantala agad ding ibinaba at binawi ang tsunami warning na inilabas ng PBOX kasunod ng naturang pagyanig. Alas 7:19 ng oras, sa patay naman ang isang dalagita matapos itong natuklaw ng king cobra o balakon. Nabatid na habang naliligo ang biktima kasama ang kanyang tatlong mga pinsan sa Barangay Baitan, Maitom, Sarangani Province, nang bigla lamang lumitaw ang balakon at dinipensahan ng naturang dalagita ang kanyang mga pinsan dahil upang ito'y natuklaw sa kanyang likod. Dahil sa kamandag, ang biktima ay sinugod pa sa ospital, subalit binawian din ng buhay ang naturang biktima. Nagpaabot naman ang kanyang pakikiramay ang lokal na pamahalaan ng Maitom at sinugod naman ang gastusin para sa pagpapalibing sa naturang dalagita. Sa probinsya ng Cotabato, kinunsumo naman ng isang ama ang kanyang anak. Si Aliasa Dilmar, 39 anyos, ay agad na nagtago matapos itong hinanap ng mga otoridad, subalit na aresto ito ng mga otoridad sa Pilama Junction Road, Barangay Tambler sa General Santos City, kamakalawan ng tanghali. Ang suspect na si Dilmar ay nagtago sa kanyang kalibin partner sa Puroca Paradise. Ito'y naresto sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng korte dahil sa kasong statutory rape na pinirmahan naman ni Presiding Judge Jose Tanalgo Tabosares ng RTC Branch 23 sa Kinapawan City. Naganap ang naturang insidente sa Purok Duryana, Barangay Buhay sa Makilala. Ang 15 anyos ng naturang anak ng biktima ay ginahasa umano noon pang taong 2024. Sa ngayon ay nag-aantay na lamang ng commitment order ang suspect mula sa korte para kaharapin ito ang parusa o kaso laban sa kanya. Alas 7:21 ng oras, samantala, patay naman ang isang radio technician matapos na ito'y tambangan ng hindi pa nakikilalang riding in tandem criminal. Alas 3 pasado kahapon ng hapon sa Barangay Pinaring sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Ang biktima ay nakilalang si Dennis Pido, 56 anyos, na radio technician ng DXMS NDBC Cotabato. Nabatid na ang naturang biktima ay mula sa kanilang bayan sa Pigkawayan, Cotabato, patungo na sana sa kanyang duty. At pagdating nito sa Barangay Pinaring ng Maguindanao del Norte, tinambangan ito ng riding in tandem criminal. Nagtamo ng tatlong tama ng bala sa kanyang dibdib ang naturang biktima. Mabilis naman itong isinugod sa Puriculture Hospital sa naturan ding barangay, subalit idiniklara ito nga dead on arrival ng kanyang attending physician. Hustisya naman ang sigaw ng pamilya ng biktima. Ayon na kay NDBC Chief Executive Officer Father Rakmora Saniel, OMI, nagdadalamhati ngayon ang buong pamilya ng kumpanya at mga kasamahan nito. Habang marin namang kinundina ang naturang pangyayari, hinikayat naman ang iba pang mga kasamahang mamamahayag na makipagtulungan sa mga otoridad para sa agarang ikalulutas ng naturang kaso. Alas 7:23 na ang oras, samantala, balita mula naman sa bayan ng Buldon na Maguindanao del Norte. Pinagbabaril naman ang isang lalaki sa Barangay Kalaan sa bayan ng Buldon. Kamakalawan ng umaga, ang biktima nga si Alias Bukari. Bukari Dibaratin na sangkupan ay pinagbabaril ng umano'y na kalaban nito Rido o matagal nang alita ng pamilya ang siyang tinuturong dahilan ng pamamaril sa kanya. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad para matukoy kung sino sa kanilang mga nakalaban ang responsable sa nasabing krimen. Alas 7:24 na ang oras, samantala,

0: Dagdag ng mga balita, ganap ng alas 7.24 sa Kidapawan City, nilamon naman ang apoy ang isang pampasayrong tricycle. Matapos ito ay sumabit sa gawad ng kuryente sa isang opisina sa bahagi naman ng Diamond Street. Nabatid na ang naturang sunog ay mabilis namang nirespondihan ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection, subalit hindi pinalad dahil na tinupok ng apoy ang, o dahil nasunog ng buo ang naturang tricycle. Samantala, nagpapatuloy pa ang investigasyon ng City Bureau of Fire Protection kaugnay ng naturang insidente. Sa Usamis City, Misamis Occidental, nasunog naman ang ikalawang palapag ng Gloria Bazaar sa Rizal Street ng lunsod kagabi. Mabilis na nirespondihan ng Usamis City Bureau of Fire Protection ang naturang sunog, kaya't na agad itong naapula, hindi nakababa ang apoy sa naturang mall. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang investigasyon ng Bureau of Fire Protection sa Osamis City para malaman kung anong naging sanhi ng naturang sunog. Alas 7.26 ng oras. Samantala, balita mula naman sa 87.7 Joy FM, Pangil Bay, Misamis Occidental. Na aresto naman ng mga otoridad ang isang van driver na sangkot sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga. Detalye mula naman kay Renz Sumalinog.
1: Sa kapulisan, ang giilan si alias Japit, 47 anyos, minyo kini residente sa Purok 1, Barangay Karangan, sakop sa siyudad sa Usamis. Matod pa sa kapulisan, ang mga suspek usa ka driver sa van nga nagabiyahi sa Integrated Bus and Jeepney Terminal o IBGT. Base sa report, gilusad sa mga operatiba sa Usamis City Police Station, ubos sa pagpanguna ni Police Major Agustin Arazo ang bypass operation dito sa Purok 2, Barangay Bagakay, dool sa Witting Shade nga nahimutang o nahimutangan tapad sa Bagakay Spring Atoll sa operasyon. Matod pa, malampusong napalita sa ang pursuer fire o gusag ka sashi o putos sa gidudahang shabo nga nakitad kini og 500 pesos nga nagsilbi kining isip bypass money o mas transaksyon. Gidayon nga gidakop ang suspek o gihimuan og body search sa presensya sa mga saksi. Din na-recover usab ang laing siyampa ka mga rectangular heat cell plastic sachet nga adunay sulod nga gidudahang shabo. Lakip ang putusa nga napalita sa pursuer fire. Mikabat sa napulo ka sachet ang nakumpiska sa operasyon. Ang tanan nga ebidensya gidala kini sa Samis City Police Station alang sa hustong dokumentasyon o laboratory examination. Sa pagkakaroon, anana sa kustodiya sa Samis City Police Station ang suspek samtang ipasakahan na ang tukmang kaso sa paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Samtang padayon usab ang pahimang ng kapulisan ngadto sa publiko nga makigtambayayon sa kampanya batok sa illegal nga droga, pinagi sa pag-report gayudayon sa mga kainahinalang kalihukan sa mga komunidad. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Pangil Bay.
0: Ganap ng alas 7.28 ng oras. Samantala, sa ibang mga balita, balita mula naman sa Talaingon na Davao del Norte. Nagnas ng bangkay ng isang babae nang ito'y matagpuan ng mga magsasaka sa Purok 4 Upper Barangay Santo Niño, Talaingon, alas 7.30 kahapon ng umaga. Agad namang inireport. Sa Talaingon na Municipal Police Station ang naturang insidente at agad na nirespondihan. Nabatid na walang nakuhang anumang bagay na maaring kumilala sa naturang biktima. Maliban lamang sa kanyang identity na nakasuot ito ng kulay pula na t-shirt at itim na jogging pants. Nagpapatuloy naman ang ginagawa ang investigasyon ng mga otoridad para matukoy kung anong naging dahilan ng kamatayan ng naturang babaeng biktima. Nananawagan naman ang Talaingon Municipal Police Station sa mga pamilya na nawalan ng miyembro makipag-ugnayan sa kanila para sa agad na pagpapalibing sa naturang labi. Alas 7.29, samantala, balita mula naman sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. 4 kataong nasawi at 5 naman ang iniulat na nawawala sa nangyari nga flash flood ito nga nagdaang araw sa barangay Tanuman ng naturang bayan. Ayon kay Mayor Jason John Joyce na na-recover ang ilang katawan ng mga biktima sa

0: low-lying area ng naturang barangay. At patuloy naman ang ginagawang paghahanap sa limang iba pa na nawawala. Patuloy din ang search and retrieval operation ng mga otoridad. Patuloy naman ang pinaalalahanan ng mga residente na laging mag-ingat, lalo na sa panahon na hindi o sa panahon na malakas ang pag-ulan. Ang Jose Abad Santos ay isa sa mga bayan na grabing sinalanta ng lindol noong Hunyo a 8 ng taong kasalukuyan.
1: Wala na musugmat ang sakit sa kaunuran sa tiil ni Lynn Pansan, taga Digos City, tungod sa iyang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule.
2: Mawalaan ko o puso, matumba lang ko o kalit. Balik-balik lang, sakit akong tiil. Mm-hmm. Sakit akong murag bagtak, murag mga unod-unod, gani. Pag-inom na ko ana, Bilonga, ang pinakadugay, 2 weeks, nawala ang sakit. Effective gani kayo, proven and tested, yun na ko.
1: Maong ka na ang Bilonga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
3: Sweetheart, ready na!
4: Wow, ka-sweet ba?
3: Sakto lang ang pagkatimpla nako sa Okira 5-in-1 Coffee.
4: Tabalo na ko sa imong gustong pasabot, sweetheart.
3: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac nga Korean Red Fennec Ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
4: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higo po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
3: Kalamit ba sa Okira 5-in-1 Coffee?
4: Unya, sweetheart, ha?
5: Nakatabang kay Mary Jane Bigona, taga Malasila, makilala ko tabato ang iyang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule kay dali ni kupos ang hupong sa iyahang tiil.
6: Tukar ginagkitim, hupong ginagkong tiil. Nga managpo ito istanan nga, ako siyang iduot, malukyok yun siya. And then, so pag-try na ako ginumad to, Yaki nga Herbal Capsule, nagayon, ako siyang gi-3 times a day. Ganahan man ko, pero may bitak ko mag-iihi. So, ako siyang i-continue sa karon. Kung wala na siya mo hupong, kupos naman.
5: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: Alas 7.32 ng oras, mga balita. Mula sa 105.7 Joy FM Davao Oriental, ihatid naman ni Jam sa Palmahil.
7: Arestado ang isang 33 taong gulang na lalaki na kinilalang alias Jay sa isinagawang bypass operation ng Katiil Municipal Police Station, katuwa ang DOPO, RMSD at PDEA Region 11 sa Purok Magubay 1, Barangay Poblasyon Katiil, Davao Oriental, kamakalawa. Nasamsam sa operasyon ang 4 na sasay ng hinihinalang shabu, kabilang ang bypass item at ang marked money na ginamit sa transaksyon. Naharap ang suspect sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act 2002. Sumantala, nanawagan ang Karagat Municipal Police Station sa mga residente, bisita, vendors at mga kalahok na makipagtulungan sa pulisya upang matiyak maligtas at mapayap ang pagdiriwang na 123rd anniversary ng Karaga, 142nd Parokya Fiesta at 4th Silapan Festival. Ayon kay Police Major Meliton Sango Jr., ang Chief of Police ng Caraga Municipal Police Station, mahalagang sundin ang mga itundunin sa traffic at paradahan, bantayan ang sariling mga gamit, panghihin ng kalinisan at agad iguna sa pulisya ang alamang kahinahinalang tao o aktibidad. Binigang diin ng Caraga PNP na ang pagkikiisa ng bawat isa ang susi upang maging ligtas, maayos at matagumpay ang buong selebrasyon. Dahil pa sa mga balita, sumainalim sa ICT Technical Skills Training ang 42 micro, small and medium enterprises sa Makati City upang mapalawak ang kanilang digital skills at mas mapahusay ang operasyon ng kanilang mga negosyo. Pinangunahan ang pagsasanay ng Local Economic Development and Investment Promotions Office, katuwa ang Department of Information and Communications Technology, Davao Oriental. Kabilang sa mga tinalakay ang tamang paggamit ng internet gamit ang smartphones, cyber hygiene, artificial intelligence at basic social media marketing. Ayon sa People's Administration, bahagi ito ng susulong ng modernisadong lokal na pamahalaan sa Makati City. Sa Davao Oriental, James Malmahil, nagbabalita.
0: Ah! Alas 7.35 ng oras, dagdaga na mga balita mula sa Balay-Balay City, Bukidnon. Nagpapatuloy ang ginagawang search and retrieval operation ng mga otoridad sa isang 6 anyos na batang lalaki na nalunod nitong nagdaang Hulyo at 13 makaraang subukang tumawid sa dam sa boundary ng Lumintao, Quezon at Dagat, Kidabao sa Balenza City. Kahapon hanggang kahapon ay lubog pa rin sa tubig baha ang bahagi ng Puro 4, Barangay Katumbalon, Balenza City at ilang lugar dahil sa patuloy na mga naranasang pag-ulan. Sa Sultan Kudarat Province naman, muling sinuspindi ng Provincial Government ng Cotabato ang klase at ipatupad ang blended learning and modality sa para sa mga estudyante dahil pa rin sa banta sa seguridad dala ng sama ng panahon. Ayon sa Provincial Government, ipinatutupad ang hakbang bilang pag-iingat sa gitna ng patuloy na nararanasang aftershock kasunod ng malalakas na lindol, lalo na sa naranasan kagabi at epekto ng habagat na patuloy namang nagpapaulan sa lalawigan. Layo ng naturang suspensyon para bigyang prioridad ang kaligtasan ng mga mag-aaral, guro at iba pang mga kawani habang nagpapatuloy ang monitoring at assessment ng mga kinaukulang ahensya ng provincial government ayon sa inilabas na executive order ng tanggapan ni Governor Pax Ali Mangudadato na kung saan prioridad ng provincial government ang kaligtasan ng mga mag-aaral at ng mga school authorities. Samantala, balita mula naman sa probinsya ng Cotabato.

Matapos ang naitalang dalawang kumpirmadong kaso ng highly pathogenic avian influenza HPAI sub type B H5N8 sa backyard farm ng bahay ng Mlanga, Cotabato noong Oktubre 25. October 2025, formal lamang idiniklara ng Department of Agriculture noong Hulyo 9 bilang avian influenza free province na ang lalawigan ng Cotabato. Sa nakasada sa deklarasyong ipinadala naman na Memorandum Circular Number 32 Series of 2026, nilagadaan ni DA Secretary Francisco Tio Laurel Jr. kasunod ng matagumpay na pagpapatupad ng disease control and surveillance measure sa lalawigan. Ayon na sa Office of the Provincial Veterinary OPVET, naging susi sa pagkamit ng avian flu-free province ang maagap na pagtugon ng provincial government katuwang ang Department of Agriculture at mga lokal na pamahalaan sa buong lalawigan. Kabilang sa mga ipinatupad na hakbang ang mahigpit na veterinary quarantine protocol, masusing monitoring sa mga poultry farms, tuloy-tuloy na information campaign, regular disease reporting at pagpapalakas ng kapasidad ng mga barangay animal health provider. Patuloy namang nananawagan si Cotabato Governor Lala Talino Mendoza sa lahat ng mga Cotabateño na sundin ang mga itinatakdang pamantayan at palisiya sa pagdaan sa mga provincial animal quarantine border checkpoints at agad na iulat sa Office of the Provincial Veterinary ang o kaya sa Municipal o City Veterinary Office ang anumang kahinahinalang sintomas ng sakit, biglaang pagkamatay o hindi pangkaraniwang insidente sa kanilang alagang mga manok, itik at iba pang mga ibon. Sa Osamis City, kinurunahan naman na bilang Miss Ascenso Osamis Tourism 2026 si Kyrie Nicole Tagalugi ng Barangay Dalapang sa isinagawang Grand Coronation Night kagabi sa Ascenso Osamis Wellness Park, kung saan labis itong nagpasalamat sa provincial government at sa lokal na pamahalaan. Samantala, na sungkit naman ni Ashanti Lou Ayesha Almonia ng Barangay Gango ang first runner-up, sinundan naman ni Alaysa Bintulan ng Barangay Katadman Manabay ang second runner-up. Third runner-up naman si Jorina Grace Aque ng Barangay Labo. Fourth runner-up si Mig Ryan Lasconia ng Barangay Baybay San Roque. Ang naturang aktibidad ay kasabay pa rin ang pagdiriwang ng 78th founding anniversary ng Osamis City. Samantala, sa Tangkob City, mainit namang tinanggap ng provincial government ang mga negosyante na nagmumula sa Qatar. Pinangunahan ni Governor Henry Waminal ang delegasyon sa mainit na pagtanggap sa Qatari business stakeholders na dumating sa Osamis City Airport kamakalawa na bahagi naman ng kanilang investment visit sa lalawigan. Matapos ang mga ito ay lumapag sa airport, dinala naman ang naturang mga negosyante sa Huyuhoy. Ascenso Global Gardens. At ipinagmalaki din ng provincial government ang Pangal Bay Bridge na kumikilala bilang simbolo ng matibay na koneksyon at nagbibigay ng malaking oportunidad sa ekonomiya ng Misamis Occidental. Buo naman ang tiwala ng tanggapan ni Governor Waminal na ang naturang pagbisita ng mga negosyante mula sa Qatari business stakeholder ay magbibigay ng malaking ginhawa at pag-angat ng ekonomiya sa kanilang lalawigan. Sa mga balitang pambansa, pinayagan na ng Senate Impeachment Court ang maagang pagtistigo ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag sa darating na Hulyo 20, isang araw bago ang kanyang opisyal na biyahe patungo namang Bangkok, Thailand para sa isang regional summit. Una nang humiling si Matibag sa prosecution panel ng Kamara, paagahin ang kanyang pag-atistigo dahil kailangan siyang dumalo sa regional summit on scam center compounds and transnational organization crime sa Bangkok, Thailand.
Hindi agad pumayag ang depensa ni Vice President Sara Duterte maging si Senator Judge Alan Peter Cayetano. Kinwestiyon ang kahilingan. Ngunit matapos ang pagsusuri, si Senate President Sherwin Gatzalian mismo ang nagpasya at ipinatawag si Matibag sa Hulyo 20 sa pamamagitan ng subpoena. Hinamo ng Alliance of Health Workers, AHW, ang bagong talagang kalihim ng Department of Health, si Dr. Jose Britanio Puhalte Jr. Isulong ang pagpapabuti ng kondisyon ng healthcare workers at itaguyod ang mga polisiyang magpapa-prioridad sa kalusugan ng publiko. Umaasa ang grupo na mananatiling consistent ang kalihim sa kanyang posisyon na tumututol sa privatization ng pampublikong ospital. Kabilang ang panukalang privatization ng private Philippine Orthopedic Center sa pamamagitan ng pagpapalakas ng public health care system at pagtiyak na mapanatiling accessible ang mga ospital sa lahat ng mga Pilipino. Samantala, nakahanda naman ang Public Health Advocacy Group at Health Justice Philippines na makatrabaho at suportahan ang bagong kalihim sa pagtataguyod ng public health priorities, kabilang ang mas mahigpit na regulasyon sa sigarilyo at vapes, gayon din ang mga polisiyang pumipigil sa non-communicable diseases. Kapwa malugod namang tinanggap ng grupo ng health worker ang kalihim na nakatakdang manumpa o nanumpa kahapon sa Malacanang Palace. Maraming kontrobersiya sa usaping pangkalusugan bago umupo si Puhalte Jr. Inuntra naman ang kampo ni Senador Jinggo Estrada ang plano ng prosecution na tanggalin si dating Department of Public Works and Highways DPWH Secretary Manuel Bunuan sa graft charge dahil sa anomalya sa flood control sa isinagawang pagdinig ng Sandigang Bayan 2nd Division. Naghahain ang kampo ni Estrada ng pagkontra ilang araw bago pa man ang motion ng Office of the Ombudsman tanggalin si Bunuan mula sa kaso at i-amenda ang kaso. Ayon na sa prosecution, magiging isang cooperative witness na lamang si Bunuan, hindi lamang laban na kay Estrada at maging sa iba pa mga sangkot sa anomalya sa flood control na inimbestigahan ng Ombudsman. Una ng kunisyon ni Presiding Justice Geraldine Ikong ang legalidad ng hindi pagsama kay Bunuan matapos ito'y nakasuhan na. Sa argumento naman ng prosekusyon na hindi pagsama kay Bunuan, nakapaloob sa Rule 1

Ang panukala para sa pag-amenda sa information ay naisumiti para sa resolusyon. Dumalo sa pagdinig si Bunuan kahapon habang nakasakay sa isang wheelchair, kung saan sinabi ng abogado nito na nakaranas pa rin daw ito ng pananakit ng dibdib. Alas 7:47 ng oras, samantala sa ibang mga balita, muli naglunsad ng panibago na lamang airstrike ang Amerika laban sa Iran sa ika-apat na araw na pag-atake nito ayon sa US Central Command, kung saan tinarget nila ang mga pasilidad na ginagamit ng Iran sa pag-atake sa mga commercial boat na dumadaan sa Strait of Hormuz. Kasabay nito ay muling nagpatupad ang US ng naval blockade para tigilan ang pagpasok at paglabas ng mga barko na sa mga pantalan ng Iran. Ayon sa mataas na opisyal ng Iran, nilabag nito ang naunang kasunduan ng dalawang bansa pansamantalang tigil putukan upang bigyang daan ang usaping pangkapayapaan sa rehiyon. Sinabi ng Iran na tinamaan sa airstrike ng Amerika ang ilang lugar malapit sa Strait of Hormuz, kabilang na ang Qasim Island, Bushehr at ilang malapit na border ng Iraq at Kuwait. Bilang tugon, gumanti naman ang Iran sa mga sasakyang pandagat ng Amerika sa Strait of Hormuz, kung saan dalawang tripulante ang nasawi, isang Norwegian oil tanker din ang napinsala matapos tamaan ng drone attack malapit sa Oman. Iniulat din ng Kuwait na tinamaan ng missile drone attack ng Iran ang isa sa kanilang barkong pandigma na ikinasugat ng apat na mga tripulante. Sa gitna ng tumitinding tensyon, inanunsyo ni US President Donald Trump na hindi niya itutuloy ang planong toll fee sa mga barkong dumaraan sa Strait of Hormuz. Sa halip, sinabi niyang papalitan ito ng mga kasunduang pangkalakalan at pamumuhunan mula sa mga bansang kaalyado ng Amerika sa Gulf Region. Sa balitang pang-ekonomiya, nasa mahigit 12.50 milyong peso naman ang halaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura dahil sa panlalasan ng bagyong Inday. Bunso dito, ayon sa Department of Agriculture, naapektuhan ang kabuhayan o naapektuhan ang kabuuang 1,078 mga magsasaka na mayroong 500 hektaryang agricultural area sa apat na mga rehiyon. Sa inisyal na assessment ng DA, Disaster Risk Reduction and Management Operations Center, na itala ang pinsala sa sektor ng agrikultura sa Calabarzon, Mimarupa, Western Visayas at Negros Island Region, nagresulta ng pagkawala ng 107 metrikong toneladang produksyon na subject pa sa validation. Inaasa naman ang karagdagang pinsala at pagkalugi sa mga apektadong rehiyon habang nagpapatuloy ang sinasagawang assessment at validation. Sa balita sa larangan naman ng sports.

hinayaan ng Road Warriors mawala ang kanilang double-digit lead sa second half para sagasaan ang Titan Ultra Giant Risers sa score na 135-100 at patuloy na susuluhin ang liderato ng Group A ng PBA Season 50 Governor's Cup. Bumira si guard Sconny Winstone nang 30 points sa 9 na rebound at 6 na assist habang 29 naman na markers, 7 boards at 4 na assist si Robert Bulik. Dumiretso naman ang Inlex sa kanilang ikatlong sunod na panalo na regalo nila para sa 80th karawan ng kanilang chairman na si Manny Pangilinan. Nauna nang ipinadapa ng tropa ni Alapag ang guest team Macau sa score na 114-75 at nalusutan ang Terra Firma sa score na 101-100 kung saan nalusaw ang itinayo nilang 23-point lead sa third period. Bagsak ang Titan Ultra sa 0-3 na marka bagamat nakahugot kay import Terrell Brown sa 27 points at 10 rebound sa kanyang debut game. Mula rito, hindi na nakabalik sa laro ang Titan Ultra.

0: At sa sumunyong kabuuan na paghahatid ng mga pangunahing nga balita ay tinampok ngayong umaga po ng Wednesday a 15 sa buwan ng Hulyo 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangal Bay, Misamis Occidental. Kasama sina James Palmahil at Renz Sumalinog. Tinig 4 Loy Rosario. Maraming salamat. Magandang morning.
1: Ang radyo mo, Joy FM.
2: We are back!
3: Back to the hits.
1: Joy FM.
4: Buntag na Joy!
1: Buntag na Joy!
3: Joy!